0: jënd portable mom connexion moy xol la ko neex mu duggal ko ci connexion ci pass ba mu yoré nit ki nga xamanteni dafa yor portable mom tamit di naviguer di xol bo xam TikTok la wala benen application bu ma doon moy xol yi video yamu gëna choisir mu diko gëna xol te video ba nga choisir boko xolé bam jeex yu mel nonu day ñëwaat kon mu melne responsabilité bi mu adama bi la mom nit ki ci bopam lu mu bëgg doon yoon wu wit nak amut yoon wo japp ne mo wit mo fi am ndax amna ño xamanteni japp nañ ne def lu dul nonu ci lañuy uppé ay bi deug la lu bon mo gëna fess lu baax lan motax lu bon mo gëna fess lu baax parce que lu bon da bon motax da war sa am ndax ay nit bu ñu dajalo won ci benn baax ñom ñepp ñuy wax lu baax di def lu baax bu kenn dongu tebe wax lu bon ñepp dañuy tegg seeni bot ne ko tajje ci mom waye nak am nit ñu bari ño xamanteni lu bon dongu tax nga am leen ko am nit ñu neew ño xamanteni lu baax tax nga am leen ko def ko genn bo déggé ñu naan yalla na bari ta barkel wala bu ñewé tamit yalla na barkel ba lu bari lu barké la ko genn lool motax ndax leena ngi ko xamanteni mbolo mo muy am day bari lool ci pass ba mu am waye est ce mbolo barkel na nga gis ko xamanteni xayna mbolo mom am ci passam bari bari wut waye man na am mbolo mom am ay nit ñu baax lañ ndax mom ko lu baax dong lay jëfé TikTok bi bari na ci ño xamanteni lu tabax nañ ci ay jaaka defar nañ ci ay daara defar nañ ci lone ci walu réseaux sociaux yoy kon fi dañu tan yoon bu baax wa awaja gis nañ résultat ya ñu am ña nga xamanteni dañu tan yoon wa awaja tamit gis nañ résultat ya ñu am doomu adamé min nak mom moy xol ci bopam bax lu baax la bëgg wala leneen la bëgg waye su fekke da nga boyal rek nay sa bakkan xolo lu baax xol lu bon waye yow na bari rek lolu mom rafetlu wumako te ci walum sosoy yoy tamit ngor bo xamanteni dañ ko commencé duggal ci walum presse bi na journaliste yi nga xamanteni dañu nekkon ay journaliste yi xam dañu xam seen liggéey diko def legui dañ leena gennawal lan motax ñu gennawal len bu fekke ne da nga nek journaliste bo xamanteni da ngay xol lu baax rek diko genné am ko xamanteni da yor am fitam rek bu am xew xew amé lélé da nga gis ni jital ño xamanteni seeni fit dong lañ yor lan motax ñu jital len boss dong lañ ci bëgg boss bobu nak lélé moy indi ay galankor yo xamanteni bu fekke nit ki da wax lo xamanteni wërtu na genn ci journaliste bi moko couvrir dina ne xol li ka jëw mu dag ko bañ ko duggal bu ne ki nga xamanteni nak mom mom fitam rek la ki mom bo waxe auto cionjit da ko nan tanjang rek ñepp yegandoko lool nak problème bu re bo xamanteni buñ ci defu ndank ëlëk nit man na fe wax ñoom te go xamanteni ay mom na ci am kërta ay mbokam am ci kërta ndax nit mom bu talalé di wax li gën moy bu waxé ba paré ñu xol lam wax wala bu jëfé ba bari ñu xol lam jëf ba xam ndax li war nañ ko tek ci penj mi wala waruñu ko tek ci penj mi waye bu fekké nit bu talalé wax ñu daal di ko tanjang ci penj mi ay njabotam di ci am kërta seen tutu ko mëna waxaat lool tamit lu jara sétat la kon ma ngi yemalé fofu sama kaddu di ñaan yalla lepp luñ fi wax rek mu doon la am jëriñ jërëjëf
1: Amadou Bah Jannatou Mahwa 33 976 09 09 tay ñi ngi ci réseaux sociaux yi ak jëfëndiku gi paaka ñaari borlo mën nañ ca jariñu mën nañ ca loru nan lañ mën def ba jariñ li rek ñu mën ko ca jëlé te moytu lor ga lolé lañ waxtane tay UCAP 103.5 assalamu alaykum
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ka kay ñi ziar bu baax
2: ñu ñu ngi ziar baax ziar dëkk bi yëpp di rafetlu émission bi bu baax baax baax baax baax tay nak wax di mom xamna du bari dañ koy teunk rek les associés mom comme li kilifa gi di wax moy manam Sénégal numu yalla bal ma ngi djéggelu ngamadi gi fi nekul sen parce que xamatuñu kilifa xamatuñu mag xamatuñu forma moti ñu ay jéggel parce que moy lima la wax légui rek li nekk ci kër yi moy genn ci mbédd mi réseaux sociaux rek mom mbédd la xamnaane dal ci teunk dal war nañ defaraat yar yi defaraat jéggel ni nak mom day bokku na ci lo xamni ni luy jëmele réew kanam la day teggen mom fumu amul réew mom jëmele ko kanam mom dana doy war ñu ngi tuup nak tay jéggel tay rafet lu émission baaxa baax li jam baax
1: yere jëf ñu sant ko gërëm ko ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alim Moul Khabir 33 976 09 09 ICAP assalamualaikum
3: assalamualaikum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: ndap sey mbay
1: ka kay ni ziar
3: ngi pa sey ko
1: ndar suñu ray pap ma ngi ziar ba
3: ma ngi lay ziar di ziar auditeur yep
1: yere jëf ni
3: rawatina suñu baye ci wax bi nek fi ki Touba ndam
1: déjà ñu koy nuyu bax
3: suñ pap ñu ngi lay sant la yalla bu baax li tax ñu lay sant la yalla moy yalla daf la dimbali nga bëgg Touba da bëgg Touba da fay lu reey lo xamne képp ku mu nekk ci war nañ lay sant la yalla fo son kon yalla na la suñu bi gëna dimbali gëna
1: defal ko ñepp rek bi
3: Seigne Mbacke mu Seigne Rahman mo nga doon ñaan itam suñu borom yokku mu ndéggal ak ndéggal taxaw ndabot giñ fi bayyi tay gëna jappalé Seigne Koso bu mu égalé naal yiñ fi bayyi mu naal yu reey yu am solo Seigne Bap ngi ndiba tam bu am solo muy li nga xamne moy réseaux sociaux yi xolal li xew legui rek xawma iya lañ koy wax xawma
1: intelligence artificielle
3: ndax ne man na jël photo kilifa gu mak daan koy yobbu fo xamne yu bare bare buñ ko gisee dañuy defane deug la di lu kémané lo xamne mi ngi tasker yu bari mi ngi yaax digënté yu bari nga xamne réseaux sociaux comme ni ko waxé paaka ñaari bor na waye dafa melni nak bor bu bon di li ëpp ci sénégalais mom lañu gën di jëfandiko ma bal ma sax ci cadre bi dafa melni ak way di le yobbe ci bare bare bare na da ngay gis ay borom keur ay magi jëm yo seeni téléphone lu mat ay waxtu té danaka yu ñak fay ra yu ñak mana lañ koy sétal mu melni tam bari na lu yaqku ci ndaw ñi mo leen yaq rawati na xalé jigen yi ba tax na ñi nga xamne ñoy borom keur yi war nañu gëna gor gor lu waat ci seen njabot yi donte ñi nga xamne ñoy ut internet ci seen kër li ci ëppoon mi ngi doon bayiko ci mood yi nga xamne dañuy bëgg di joko yom seen digënté ak seen ay njabot ba tax ñuy ut ay wifi ci seen kër waye wifi yi nga xamne nak ñi ngi koy def ci kër yi ak téléphone yi nga xamne ñi ngi koy jox xalé jigeen yu ndaw yi mi ngi yaq lu bare bare bari ba tax na lu ci bare bare bari mi ngi dal ci kaw ay boromi kër daanaka jëru ñukoy jambar kenn ñoko tek seen bop ndax xala bu jigeen bo xamne fukki at ak ñaar fukki at ak ñatt nga jënd ab téléphone bu seer jox ko utal ko wifi ci kër gi muy connecto du dug fuko neex di gis lu ko neex di wax ak ko neex ah motax li am ci rek tay am xolal tay li am legi ci walu viol ci walu lu bare bare bari lo xamne mi ngi xew lepp ci réseaux sociaux lay jaaré kon nañu xolaat li nga xamne moy téléphone yi ak réseaux sociaux comme ni ko wax ak ni koy jëfëndiko nañ ci bayyi waat xel te xamne comme ni ko waxe ay njariñ kesse mi ngi ci biir ñu dul jeex waye li ëpp ci nit ñi nak rawati na ndaw ñi njariñ yoy jëfëndiko woon ko daanako duñ xol seen téléphone yi ngir yokko ci xam xam wala yok seen ngëm seen digënté ak yalla wala seen digënté ak fërin waye yu ñak fayda ay tiaxal jëmul fenn ci lañuy nekk di tarder sen temps dolli ci tam bari na xalé yo xamni dañ sax bay fop ñu fi jambur te dara wul ko lool bëgg li nga xamni ni moy di jëfëndiko seen ay téléphone mu melni sax ñi nga xamni ay drogue lan dem ba mënatu ñoo bayyi drogue nga xam dafa melni drogue mom dafa bokk seenu dund bari na ci xalé yi pour ñu am connexion internet fofu la leen yegg bo mu jaral leen jël jëf jambur jaral leen lu bare bare bari te duñ ci jël benn njariñ bo xamne bu leen di jëme kanam ba kon dal Seigne Pap tém bi nga indi waat tém wi réseaux sociaux yi lu mata waxtane la lu mata bayyi waat xel mais gouvernement bi tam daf ci wara jëlat ay responsabilité comme ni nga waxe ay sénégalais nekk ci bitim réew di dagg ay saga ay kilifa di wax lu bon ay kilifa du wax lu ñaaw ay kilifa deug deug loolu luñu wara djug la tay luñu wara safara la kon ñi ngi lay santat di la jaajeufal touba ñep ci cadeau yu guddi jere seigne pap
1: jerejeuf pap sek côte de la route serigne fallu di yengo ci kër gi di def émission bu jëm ci walum côte de la route kon ni ki suba ci talata ji 16h30 japp 17h30 émission la bu sax tay ji ci guddi man ngeen deglu wat ben ci émission bi nga xamne kon mom la mujjone def talata bi wessu noné ci 22h30 lay doon kon tay ci guddi ñukay jaajeufal pap sek côte de la route 33 976 0909 radio université cheikh ahmed bamba réseaux sociaux yi la nuy waxtana tay ak jëfëndiko gi pakat ñaari bor la amna lor amna njariñ nu ñu mëna def ba man ko jariño ta moy ta lor ya loolu la nuy waxtane assalamu alaykum
0: ñu topp la ngeen faale
1: sant serigne bamba
0: sant ñu yalla def ci rew mi jamm ak xew gu bari
1: amin da ko boole mu jullit
0: allo
1: wa bismillah
0: ya ngi deg
1: bu baaxa baax
0: manam réseaux sociaux yi amone ko sénégal yi utilisé manam da bokku tak yeen rew am yeen rew yo xamni ni ngi utiliser nonou mais ñom dama tej ay TikTok yu bare ñu ko tej waaw dama ay cinéma yoy dañ ko tej ñom liko def moy ñom li ngi jog ci liggey ya ko so so da yak lu bare ci liggey Sénégal nak bo gisé mom so so ñu ko utiliser bare moy jot gi mo bare dañu am jot ba préparer xamuñu lu téléphone ni ko tuba bi tax ñu dik tuba bi ñu koy def moy manam pour liggey di jënd bagage di tim rew yoy xaar yi lako tuba bi mais tuba amuñu jot go xamni so manam di nek très soy mais ñi nga xam dañuy wax jo xamni waruñu ko wax nak manam ñom seeni photo dañ fay publier bu ko defé manam seen photo yi dañ ko wara taf ay report pour tégué ci rew mi tank ñu japp leen wa lolu moy yoon bu ko defé nak manam ñi nga xam no lay ci rew mi ti manam kep ko xamni ni wax nga wax jo wërta wax dañ la wara japp duggal ci kasso moy deug bu ko def gornal bi genn ci ay loi mais ni ñukoy def ni nga xam nit kene tok kërëm rek wara bara bu ko neex rek seydi maam di wax jo xam ni wax deug yalla ku ko deg da ngay dar sugini koku sénégal dañ ci gornal ci wara jël ay misir yu tar ku ko defati ñu dejj ko ci kasso bi lu wara ba ñaar fukk bu ko defé manam yu bare do wañ waye nak ni ñuy wax ci libi ak ñu wax lo xam ci wax deug yalla doyna war ci mi ngi gëna law nak mi ngi gëna law nak li ci bari nak borom keur yi deug la li ci bari ñokay jënd seen doom amna yo xamni bu dey jigeen ñe ko gis ko xamni manam bëgg nako moy lamuy ñëk def moy ñëk ko jënd ak telephone bu seen la ko jënd té lool la xew kon nak légui li def moy gouvernement ci ay misir ay loi yu tar yo xam naan kepp ko xamni wax nga lool da dugul wala nga def lo xamni jëru dugal ko ci kasso bu bañ am xajj ak seen ku ba am nday ak ku ma mu nday fi do ni man ma yaar xibram yama yi xaw telephone damay deg dama ci jang alcorane dama ci jang ay khassida ndax fi ne ni am ñukoy duggal bo lay ci ñu nga xam ñoo nek makk dañ koy duggal ñukay duggal alcorane ji fofu la koy jëlé di ci jang han di jang khassida yi ci diñ ci publicité ak alcorane yi ci publicité nga diko jang lool lay jëri mais nak yor sa telephone lu la neex def lu neex wax ak jigeen ñi nga xam dañ koy amna jigeen ño xam dañ koy yor bu minuy uneer te manam lañ xol seen bay xamuñu seen day xamuñu ko han muy lu meuna ñak la fi non la li ci xex moy gornal jëf ci ay loi yo xamni yu tar lay doon ndax rew ci bari jëndu ci seen loi waye nak lu neex nit def lu neex ni mu wax lolu taxu telephone jox ñi nga xam dañuy wax ju bon nak nga diko wax ju bon way la ñu ko fan koy wax nak manam lay ci ni takal ay rapport fu wacc rew ni japp ni wa baxna jërëjëf
1: yereyef ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ikab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baw ci ndam daru alimul khabir tay ñi ngi ci réseaux sociaux yi mom la ñuy waxtane paka ñaari bor la mën nañ ca jariñu mën nañ ca loru ñu mëna def ba moytu lor ga taw jariñu ci loolu la ñuy waxtane assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah
2: Assalamu
1: alaykum. Wa alaykum salam. Bismillah, ñi ngi lay dégg. Bismillah.
2: Da ma ngi déggante bi da
1: xaw. Wa ñi ngi lay dégg way, ñi ngi lay dégg bu baax.
2: Xala ma woté wat baax.
1: Ñi ngi lay dégg. 33 976 0909 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alamul Habib 103.5. Assalamu alaykum.
4: Wa alaykum
1: salam.
4: Seigne Pape ñi ngi xare baax.
1: Wa kay jere jef.
4: Ni xale ñaanal cheikh momu taxa
0: suñu khalifa baye xabe yaa ngi waxtane lu am solo ay suñ tab de rew yi wala fi na ku mag di nga gërem kam kay yar wala xarab ko waye jikoy mom yi gor gor rek té dafi nañ mom am nañ ko sétal waye mom bi yépp mom ndax lu bax mom bu ko ñe ñi di def am nañ ño xamni téléphone sax mom da naka duñ ci xol nit ño xamni mom ci faram ci ci ñi faram waye ñala dole gor gor di ñu gor gor té gorul suñu bop dal ndax adina mom da amul solo tax li nga doon wax fané rek té dig na cheikh amadou ci wax lu am solo adina da ci am ño xamni dañoo fétal do ngoy def fétal té dëgg jëngal sëgg li waxal fétal fétal bu amul jëri fuy fi do ngoy ci mut kon na ñala di ñu gor gor jaamu suñu borom yeen te jam tay fatiliko ëlëk tax bis bi mom bis la bo xane mom du taggo gor gor ci ndigal sëñ bi ñu tax di yaa ñu leen di xari bu baaxa baax jërëjëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 UCAP assalamu alaykum bismillah bismillah allo
4: salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam
4: radio pap non la char
1: ah kay mbake
4: may may am sam
1: may sant baakha baakh mbake
4: ci barke serign bi
1: salaay jere def mbake
4: noy ni mbokki deglu kat yeb
1: ndesal
4: pap yaa ngi tewlo
1: wa bu baakha baakh bu baakh
4: noy ni mbokki deglu kat yeb
1: jere def mbake
4: di delu di nuyu di zaare di ñaanal sama kilifa gu baax sama sopp sama royu way cheikh ahmed rafahi cheikh ahmed fadal ya yalla sunu borom may ko fannu guddul lol
1: allahumma amin please
4: limu liggeyal diine ji dimu liggeyal mamam bi tedd yak wayjuruma yalla sunu borom yagul mu yag lol
1: allahumma amin allahumma amin
4: depp lu dama ara ma sa dund rek yalla yalla def mu uppeli ko
1: amin amin
4: barke serigne bi
1: amin ndeysan
4: pap nak ya lo xamne lu bari ñing koy sikkel te mom du dooma adama deug suma waxe
1: bu baax
4: di tax du dooma adama moy nit ni ñokoy ño ci def lañ bëgg degg ak lañ bëgg tu degg kon jikko yi dañ mo yaq way du réseaux sociaux yi mo yaq way jikko yi mo yaq ki def ci réseaux sociaux lu baaxut wala lu wurtu degg jikkom la jikkom lay indi ci penc mi jikkom lay indi ci mbedd mi kon jikko yi lañ wara defar man mi amna ko yow jot na ne am nga ko kenen am nako waye am na lolou musu nga ko tan setan sax ci sa wet ndax yow dañu defar sa jikko ma sha Allah kenen non kon am na lolou bu amé rek du ci réseaux sociaux manam ci jikko yi la su jikko yi baxé rek réseaux sociaux yi bax da fay melni ci misal rek ngay dem ci yoonu nakari yoon bo xamné bari na ay jafé jafé ko ay pakki fi yef amna non boko ci dawale rek sa auto da yaq ay bi ca gene auto be bon ne yoon me bon auto bi mo baxut mais yoon wu nga jaar la auto bi mo baxut kon réseaux sociaux yi liñ wax ne un tranche de deux couteaux la manam ci pakka ñaari bor lolu ba legi ci jikko la rek ci jikko nit ñi ngay delu ci wat lepp luñ ko mëna wax rek jikko nit ñi la nit ñi ñoo ra defarat sen diko yi am lañuy jomb am lañuy bañ am lañuy rus am lañuy ragal ngir yalla ragal nak yalla lañ koy def lay rus ak jomb ni takoy def nit moy xol digeenti mom ak aduna wala digeenti mom ak morom wala kon do ce sociaux li ci nek lepp nit ñe ko ci def mom defu ci bopam mom nit ñe ko ci def kon nit ñi lañ xolat diko yi ta xamne jumtu kay la bo xamne li ñu ciy def ñun Sénégal wala bok ñu bari li ñu ciy def ñun Sénégal taxu ko jikko parce que wax dëgg yàlla nga am jafe-jafe ak nit wala ak famille bu am jafe-jafe nga ne ko dal ci penc mi te penc mi du fi saafara woo jur ënd ci penc mi ndax ki nga jàpp ne mi ngi ci penc bi di ko dégg kooku am nga beneen moyen boo ko mën a waxee jafe-jafe yi ngeen am ci seen biir njaboot ngeen mën caa dox waaye man mi nga xam ne sama yoon nekku ci pap mi nga xam ne woon nekku ci ñu indil la ko nga dégg ko amul njariñ yegg na ci nit ñi légui ñu bari fuñu nekk dañ koy wax ni ñoo ngi fi ma ngi ci restaurant sangam dem na bëdëf sangam ma ngi lek nangam jënd na nangam ma ngi jënd di nangam dem bay egg ci ne yow li ngay jënd ni dañ ci jaamu yalla da ngay def lu baax mi wente nga ne da nga dem jëndi nagu magal nga and ak kenn ko xamne donc ang koy yobbu ngir mo wonana la yow yaangi jënd nagu magal yow ta mo na yow di fekk nga fa ño xamni wala jitt nañ la fa wala dañ ñew sa ginnaw lañu jënd ba nga tambalé magal ba légui yow jëndugo ko yow yow ba nga tambalé magal ba légui yow jëndugo lu toll non ci jënd ben magal ñoom kon ba légui ci nit ñi la rek ndax kay def lu bax lu toll non te yobbu ko nit la mais kay def lolu tamit du ko yobbu tamit dooma dama la ba légui rek kon nit ñi ñoo wara soppi li ñi doxale ta xamni ni ñi koy jëfëndiko mu ci bari ta ko jox ko likuy bu ngi ko défaré pap lepp jakk mi jikuy mo yaq te lolou mi ngi tambale ci yarba tambale ci lenen ba excessive wé ci tay waay man mi tay ak yow am nañ lo xam suma ko gisé ci réseaux sociaux duma ko gissat nak may nañ la moye bobu am lo bok gisé bu la nexi ba addi tuk bok gissat ci koku mom leg nak bu yagge nak li nga bëgg gis ngay gis na tay duntu kay la bo xamné dalay jappalé ci gëstu jappalé la ci information jappalé ci lenen ak lenen ak lenen donc kon du tiagne rek nit ñi ñi ngi ci rek di ci def luñu ko te def yeneen ñi nga xamanteni lañu wat lañ ci war def lañ ci def ñu bayyi ko te def waaye buñu rafetale jikko yi rek xolaat ko rek liñu bëgg lepp day teggu ci ku nekk dañu ko mëna sétantu bu baax
1: hmm
4: dem
1: waaw walaay
4: ma dégg bi da xaw suuf
1: ma ngi way ma ngi dégg bu baax baax ñu ngi dégg bu baax
4: baax lool dal mo ci bëggoon mom la ci bëggoon garal di delu ñaanal cheikh mudou rafaï suñu borom may ko fannu do ci and ak wër di jagal ko ci lo ci barke serigne
1: jerejeuf mbacke jerejeuf
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam serigne salim mbacke mom serigne mamadou amine bar mbacke ngay santat ko gërem bu baax don kuy bayyi xel jotaay bayyi tam di bayyi xel njabot gi lol ñukay ñaanal non mu ko waxe tam mu don lu wër setlu bu def nañ ko ci réseaux sociaux yi moy ñaari li nga gën di sétane loolu la gën di jox tay bu doon foko ubbé yaangi war alquran foko ubbé ngay wër danaka lu ci ëpp mom la lay proposer waye bu féké safane nga ci faral di xool itam toujours rek mom da lay wër ya nga xamné yoy mom mengo gi ngay sétane ñi sétane ci réseaux sociaux yi nañ ko bayyi xel ñaar yi nga gën di sétane yoy la lay gën di jox kon mom lañuy waxtane tay réseaux sociaux yi paaka ñaari bor la man nañ ca jariñu man nañ ca loru ñun mëna def ba moytu lor ga te man ca jariñu loolu lañuy waxtane ikab assalamu alaykum
5: alaykum assalam wa rahmatullah
1: wa kay ñi ngi siar ba
5: pasteur ba nga ci jamm
1: ñi ngi sant baax li
5: alhamdullilah
1: jere jef li
5: ah li ngay wax de amna solo wax ba ko fay wax de ñu moytu ko ndax li ci yaq bari na lool li ci jall ci ñu ñaaw bari na lool waye na comme ning ko waxe rek kenn ku ne la nga bëgg sétan mom ngay sétan waye di ne ci lolu di deglu di xol yow bëgg yi ngay xolé rek wax na ci mëna xol lo xamni bi duñ la ci bindal manam bakkar sa nopp yi ngay deglu wa kasalika nako non waye jël ab téléphone man waxu mara dal sax mais temps biñ ci def temps bi nga ci def rek nga xamne yow amoto lenn loy def lu dul manam nga xamne su lepp telephone go wake up ni dañ la ñu sax ni di la nuyu dox assalamu alaykum dama koy wax ay ni tremblen yenn sa leen sax dama yoro mo nit duma ko nuyu far parce que bu yoré telephone man teug ci duma ko far nuyu ndax dang koy def ay yoon wala fay nga xam ni dañ leen nuyo mom wala nexé yow man nga ko baña def waye nak di nga nuyu mom force dafa la wara fay yoyu nak bu fekke ni dafa bari lool ci ni ko señ bobu waxe lolu moy deug ji koy ñoo soppé ko té lépp lo xamni bi nit mi ngi koy def war na xalaat ëlëk ndax ci né lo fi wax rek dang ko waxaat lo fi def dang ko defaat man de yalla sutural na ma far ndokk bima amé nga xamni bi téléphone yi farumako am man fer do téléphone ordinaire yi la yoré ay ñaan yalla nak yalla bu ko toob di gawa bay ndax ni mako gissé dafa melni bo muy tout légui tay mu jori fi waye nak ñun mom amuñu wax dëgg yalla xalaata jënd sax téléphone ndax ñun luñ ko utiliser par té duñ wo kenn nan koy dimbali ñu deful ñu defal jaru ñul jaru ñu kon dal li wëtoon moy kenn ku na di lo ci xalam xalaat lu rafet diko def ngir ëlëk gis bo duggé bir bammel la tambalé kéro ba kéro suñu borom suñu day taxawal dënd bi ñepp téw digënté bo problème bu metté nga ci bir su féké suñu borom suñu la manam def ma nglay def lamay féké nak ndëkk la batay mbikté la ba kéro ngay taxaw tour nañ ko xalat digënté bu yagg la nak digënté bu yagg la ñu gas bam ko ñu suul ba kéro yalla ñu taxawal penc ma digënté bu yagg la lu né xañ na kon nañu bayyi xel ñoy ñuy señ am da faylu batay niko señ bubu waxe am koy sant ba diko gëram diko ñaal jam ñi ngi jël ci mom ngariñ lo xamni wax deug yalla bu fekkon ni ñepp mom nañ mel nañ ni mom kon daal ju bari ba dana wañ assalamu alaykum
1: wa alaykum salam serigne mam gor li xéré de 33 976 0909 UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baw ci ndam UCAP assalamu alaykum
6: ayyuka
1: wa kay ñi ngi ziar bu baax
6: Baba.
1: Ba kay koku.
6: Amar.
1: Ah Amar ni zarba.
6: Ya.
1: Alhamdulillah.
6: Ebe su si. Acha ko ni. Agali. Am kene ko nek ya set la ko bëgg nga dégg bo wala nga xol ko xalan ko. Ci rañe bi. Do ñu xam sa ay xey. Am yi wër. Ka yo tuwa fa. Ni me reuy ci def reuy bu ci gëna bay taxan am yo xam ni li ko di ko ngi def ene so yi am yo xam ni li ci gis lo xam ni ko ni la jang ci fay mo mu ko xam le ci dim di alim li am ay am ci oji ci so so yi kenn xamul tan ci fe ko do ko xalan do gis dem ci min ci yeeyi bay yalla ko yalla xam mom dal mom lu may bëgg dal mak dal lu bëgg ci bari ñu dox kenn deful ko nek xam nga li nga bëgg xam nga lu bon ci bëgg gis lu baax na ci biir da nga ko gis ci bëgg ngay da ko gis bëgg ci lu bëgg na yalla amal la gis assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëjëf 33 976 0909 tay ñi ngi ci réseaux sociaux yi mom lañuy waxtane pa ka ñaari borlo amna ndariñ lu beure bari amna lor gu beure bari ñu mëna def ba moytu lor ga waye tam jëriñu ca lolé moy li ñu waxtane tay ikap assalamu alaykum
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
7: docteur ngi leen di nuyu leen ziaram ba
1: ah ka jëriñu
7: alhamdullilah baye ñu ci jamm ba
1: ñu ngi sant kay
7: da ñu ngi rafet lu waxtane bu baax baax baax alhamdulillah ci war jalla la da bëggu na joxe sama xalaat ci émission yi
1: ko kan la
7: mais da bëggu na joxe sama xalaat ci émission yi
1: mais ko kan la wala
7: day mëna dégënté bi da xaw am
1: wa tour bi la doon laaj rek wax bu nga dem bismillah
7: hein
1: mais tour bi la doon laaj rek tour bi la doon laaj
7: ahmadou bousso
1: wa kay bousso
7: ahmadou bousso touba
1: wa kay bismillah
7: waaw manam mbirum réseau yi de mom waxtan bi day am solo lol ndax day niñ koy waxe rek day taka ñaari bor nit ci man nako jëfëndiko ci lu koy jariñ man nako jëfëndiko ci lu koy wañé Sénégal nak day melne ñi ëpp ci nit ñi ñi jëfëndiko réseau yi day jëm ci walum xahar ndax bu ngeen xolé li ëpp ay ci Sénégal nga xamné da na dem ba mat 1 million boko xolé day jëm ci mbirum théâtre kat yeek ak wax kat xahar yeek ak xéti way kat yi waye ñi nga xamné day jëm ci walum diiné day melné buñ ko dugalé ci réseaux yi li ñi am ci ay vidéo bari lool nak da fay delouat rek ci ñun suñu Sénégal gi ñu nekk li nga xamne moy seen nit ci restitution yi ah mo manam ndax da ngay xol bo demone lu mel la wéru koor waxtaan yi diine yi seen yiñ ci def kenn xamul num tan waye am na ay théâtre yiñ ci def yo xamne kenn xamul num tan waye bo doon vérifier fi ñu tan waxtaan yi diine yi defal ci koor bi di wéru lamiy am ci ay bi la théâtre di am ci ay bi mo koy def lolou du day war lo xamne buñ ko day jangat da ngay xamne amna ci do xam ci sunu dundin la ñun wa Senegal te itam réseaux sociaux yi du jumtukaay bo xamne 24 heures ci 24 tane ci nek nit ki da ci wara teunk bopam am waxtu yu ko wutal bo xamne bu joté da ci lay nek te nek ci la am jariñ bu ko wéso nak nek ci dinañ nité ndax aduna kepp ku fi nek di dundu da nga wara wutal sa dundu te ko ci programme wéré wéré ya lu ci ne ak waxtu am ko wara def waxtu ba ngay jaamu yalla ba ngay jang alquran ba ngay jang khassida waxtu ba ngay nek ci réseaux yi di ci gessu lu am jariñ aw lol dal mom mo ci sunu xalaat ñoo lay gëreum la sant jërëjëf
1: jërëjëf bu so ñu koy sant diko gëreum bu baax baax Serigne Ahmadou bu so 33 976 0909 tay ñi ci réseaux sociaux yi ñoko ñu bari waxe pa ka ñaari bor mën nañ ca jariñu lool waye tam lor nga ca non mëna def bañ jariñ li ñu mën ko jëfëndiko waye lor bi ñu moytu ko loolu la ñuy waxtane ikaba assalamu alaykum
8: assalamu
1: alaykum assalamu alaykum salaam
8: abdullah Absher
1: baké
8: ñu ngi lay ziaré di cheikh abdullah
1: jëriñu
8: waye cheikh bi
1: baké
8: ñu nakari dérëd la dé loli ana yett yu bari ak baggu def yu bari rek waye na ah ñu nakari dérëd la ndax nit ñi ci seen bop Serigne ci ak kilifa yi ñu wara daf xoli talibi yi demel leen ci Serigne yi leen ko fatali fu ñu toll ep ka ñu nga ca waye nak xol bu fessé del ak yalla lu bari du ko mëna gessu waye jamono yiñ toll ah xati day xati di ñew na am xati nak mo daan gënne wiyax wiyax waye jamono yiñu toll de la ko tey bari na lu muy def lool ci ndirum yaatul waaw ndax lu baax nga ci de lo xey dina la dindi lu tubarkal ndax man sama xam xam sax bari wu ci waye ñi ci bari xam xam ma ngi deg ñuy wax kon nak nañu yema defaro war rek defara njabot nit ñi dama bi nañ lu baax de waaw waaw kon nak fat ci serigne fat li waat jinni serigne yeesalat bëgg bëgg yi ak gëm gëm yi loolu de buñu ko défé lu bari bari del ndax dama la yiñ tollu dina gis cheikhum rabbi bo xey di jup di wax da wax xam bam yi wax kaddu ga dafa am solo bi ñu dugg ci tool bi waye da ngay gis keneen ku jup da fekk serigne ba man na wax da lamay wax bu gamuy dugg ci xol ya buñ ko jotulé lu ci bare bare nang wara dugg dugg dugg ndax seen baat dafa am ilham kon nañu delo ci wat la xewon ñu delo ci ko bu baax ci jabot gi da nga taxawunu jëm ci serigne bi serigne bi do nga la ñam jere jëf yalla yalla doli jam lama ci bari wul xam xam nak li may wax yépp sama xam jere jëf ñu yalla doli jam
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi bawo ci ndam tay ñi ngi ci walu ko réseaux sociaux yi mom la ñuy waxtane Serigne Modou ndongo ci Guymbine ñu rendo
9: Pabdeer ñuy jaar ndongo li ci Guymbine la baye nañ ci jamm Pab de tembe amati na solo comme yenen tembe nim daan demal ay dal xamna réseaux sociaux mom ci ben côté amna ndariñ lu bare bare lu ci nek waye amna ay lorange yu bare bare yu ci nek ñen ci nit ñi nak lorange yi sax boy xol mo leen gënal ndariñ yi benen bel limay ñëk xamal nit ñi ñu bayyi xel ni réseaux sociaux lu ci way du duggal muy ay cadeau muy lu jëm ci sa jëm lu lay top la ci sa ngiruk dund man na kon lu ci way di def rek warna bayyi xel ni mu nek lo xamé ci bu ëllëgé fék fukki at suñ ko génné waata du ci am gatcha du ci am am ñu xamé ak luñ ci wax bayyi wu na xel na bis dana ñëw ñu am ay sëtt wala ñu am ay doom té da nga bëgg mu évancé wu té du évancé wu benen bi moy réseaux sociaux day yaq ay jikko ci amna no koy jëfëndiko day yaq jikko ndax bu dé ndawa amna luñ ci dégg lo xamné day japp né loola dëgg la amna ci ñenn mag ñoo xamé dañuy dégg luñ dégg ci réseaux sociaux rek gëm nañ waaw ak nuñ ko mëna dégg rek ñom buñ ko xasse faxas ba gis ko rek gëm nañ kon nak loolu mom ci la yaq jikko tambalé benen bi dal moy wayjuri war nañu bayyi xel baña nangu seenu njabot diko fréquenter lu bare bare bare buñ ko mané ñak baña fréquenter sax mo gën ñu bayyi leen ci ñu nekk ci ñu ndax day yaq jikko day jël sa temps té wallahi lazim amu ndariñ ah té day dindi kersa sa digënté ak nit bari na nit kumbru son réseaux sociaux jaar na ci ñu wuñ ci am balanum tir la am mom am wala suppression am te man na am lañ cey wax du deug te yaq ci darum nit yombuna tuumal ci asgor yombuna yaq darum nit ba bu génné dootu mëna ci gëti fenn bari na kon dal niñ koy jariño war nañ ko xolaat bu baaxa baaxa baaxa baax té ñun boy xol fiñ tol ni wané ci lu am ndariñ wané ci lu amu ndariñ dañ ko gëna ndax fiñ tol ni bo ci gisoon ko xamni da ci gagné alquran wala muy waxtané alquran wala muy waxtan lu jëm ci dëkk bi lo xamé ndariñ la man nga togo ñu sétan ko bam jeex do ko wal fiñ tol nak bu fekkon ko xamné ku yaq darum nit la buma dendon ak yow mom sax dama na la saway xolal saway limi wax ci limi wax kon dal war nañ ko gëna xolaat ni ngi koy jëfëndiko baax ma ngi tub bu baaxa ba
1: jërëjëf sëriñ ndang lolé ci guymbind ñu kay sant diko gërëm 33 976 0909 ñi ngi ci réseaux sociaux tay mom la ñuy waxtané paak ñaari bor la nak ndëri ñangi ci loro nga ci ñu mëna def ba mën ci a jëri ñu top moytu lor ga loolu ñuy waxtané fi KFM assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah
10: Bassama Jabaay
1: wa kay Jabaay
10: be nga def
1: ma ngi sant kay
10: alhamdulillah rej ci soyi dongom lo ci wax limi yak ko parce que fi tollu ni am na ño xamni rewun ci ni kilifa te rej ci soyi la digen ni nek ni ci dara du xol ak lu wax ak lu ñu re ak lu ñu sétalé day gis soyi rom dawal moto yor téléphone bi ben loxo bi lay tek direction bi lolou kay bu la def fele sa nga danu yor soccu bu guddou man dama war man parce que jamono bi mom di ci ne kenn lu ko wax ngey romu nit dina bo rombe nit tok sax do len nuyu ñepp ñu ci sen téléphone kër ko duggu kenn ku ne ngey téléphone bonu kene lo fay ah wax deug yalla kay bagut bagut kene ko ne yow telephone seug ci telephone di waxtan rek solo no solo jamante solo def dara wax deug yalla lu bon mo upp lu bax di fay wax deug yalla ma de telephone bi ma yor bu ndaw bi ma yor mom la yor saw do mo na mo jënd le telephone mala ko bëgguma bobu parce que bobu boko aré lu la ngay xol motax bëgguma ko c'est simple bi la bëgg won simple de l'air ba légui wax deug yalla wa salam
1: jërëjëf 33 976 0909 IK radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi debawo ci ndam daro wala mu khadir radio IK assalamu alaykum bismillah
11: allo
1: wa bismillah
11: wa pas xeer yeen tay seen sou fe de ñu leen deg bu baax ay comme ya ngi may deg rek ma waxe bayda seen la tuddu mbacke lay wote
1: wa bismillah
11: ma lay siare di siar ci abdullah cheikh bari musa digel yalla yalla yok leeram ta suñu ci barkeem on daan na ci jël ni ngoy parti defo sama wax suñu mudu rafa ahmadou rafaïl ni ngoy siar ko ñaanal di am ak suñu cheikhou naam suñu mustafa cheikh mom da señu am ahmad rafa mom kilifa yep melone ni mom mom mi ngi daggi mom liko war euleuk layo kenn te waxo ko layo kenn limu wara wax mom ni ngi koy ñaanal yag ci lol te waaw resources yoyoo yi ngay wax nak mom manam amna lu bax amna lu bon waye danaka lu bax li tin ko jël lu bon rek lañu utiliser man de bëggumako ndax soko yoré sax manam da ngay muju da jajeuf do sa jamu yalla do mat sa temps yep da koy jël ndef simple la lay woyé ni te bëgguma bob amon na ko de way dama xaj joxé wat ndax man al parce que dagat bari na lu bon luñ may net limay len bëgguma ko dis bëgguma ko gis deglu wuma wa ko lu way wax bopam ken defu ken dara man dal mang simple yi story mom amna lu bax way lu bax dañ ko jël lu bon rek lañu utiliser manam bakkar li ci ëpp mom lay joxe do def lu baax lu nuyu do ko fay da fay nuyu farata la koy ko top mom tok ci mbedd warul nga war tok ci biir of sal ndax kula fekk ci sal bu mom bu la nuyo da nga ci fay waay mbedd mi wala rom sax ci amna serigne bu ko wax mu lay nuyo ndax nuyo du farata mais fay dalay yobbe bakkar yow dalay nuyo do ko fay da ngay am bakkar te kon nolo fay nuyo moy farata mais nuyo du farata bo xamé ni ne ki soko nuyo du la jeur te nuyo amna kon ñi carte ñu déme non resocio da naka mom wa jaajeuf ci buna def da naka mom ñi carte yam rek doomit bo leen do té yoy yépp l'islam da bëggut ku leen nuyo ndax duñ la fay da nga leen di yobbe bakkar bayi leen rek té dem da leen ag ci ko rom mu sëgg ci téléphoneam do ko nuyo ndax du la ak gis du la dégg da lay salay jour du dégg wax waaw ñu dugg gi nak def na lool kon ñu gattal may ñeneen jërëjëf sa émission nak neex na lool da ngay jàngale te yees rek ci waaji lib la wax ne da nga bëgg sa bopp bopp la jal nang fi yàgg te wér lay siyaare di la ñaanal jàmm ci yaat wa yaat wa yaat ba ñaanal ñëpp ñuy dégg sëñ maam moor yàlla na fi yàgg ak yéen waa rajo bi amara abdoulaye sall ñëpp daal ñëpp daal ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak xéwal ak yàgg fi wér jërëjëf.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam assalamu alaykum bismillah
12: bax ni ngi ziaré
1: wa kay jërëjëf
12: alhamdulillah
1: alhamdulillah
12: ñu rafaal la émission bu baaxa baax
1: koku
12: ci dem modou mamoun fay lañ koy wax
1: wa kay fay
12: ngay ziaré bu baaxa baax te dina magal
1: jërëjëf fay
12: di wax na mbir mom ngay waxtana ci mu toll ni de amna kilifa yoy ma jota deg nga jaar fi la ñoom amuñ ko amuñ téléphone yaakaar na ñoo ci mëna mucc waaye boo xam dafa nga daal tey am connexion ba nga dend ak wifi sun borom nat na la ndax moom dugg ci ba génn te gisoo lu naqari moom xanaa mënta nekk daaw faxas ak xool continue moo ci am waaye moom foo xoolee gis ci lu ay kon nag li ñuy ñaan sunu borom tabaarak wa taala rek mooy mu musal ñu ci yi ci ne rek ci ay dëng-dëng ba buñ ci teg suñ bët wala buñ ko ci tegee ni buñ continuer di ko seetaan ndax loolu mooy gërëm mosi xam naa ne jigéen ñi moom ak gone yi ah ñaanal leen rek yàlla gindi leen di waaye lu na ñu ko ciy xool de ndax moom daa nekk loo xam ne mbërëm privé la ndax ku nekk ci biir néegam tëdd ci la dem seetaan la muy seetaan moom moom yàlla diggante na yàlla dong lay xool foofu nag ragal yàlla di feeñ kenn ku ne nag yaay xool boo wéetee gi sa téléphone la nga cay xool nga mën a atte sa bopp su boobaa nag di nga xam yow li ngay xool ci nga mën ba xam yow ko baax nga wala ko bon yàlla nañu yàlla sàmm te aar ñu te mësal ñu ci rëq-rëq yi ci ne te njëri yi nga xam ne moo ci nekk yàlla gind ñi bañ jëm ca yooya daal yàlla jërëjëf.
1: Ñu sant ko gërëm ko ICAP ngeen di rajo Université Cheikh Ahmed Bamba ñu ngi fii ci Touba Mbacké seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey thème bi ñu indi mooy réseaux sociaux yi paaka ñaari boor la njëriñ lu bëree nga ci lor gu bëree nga ca noonu mën a def ba moytu lor ga te jëriñu ca loolu la ñuy waxtaane asalaamaaleykum.
13: Asalaamaaleykum.
1: Ah kay ñu ngi ziar ba.
13: Asalaamaaleykum.
1: Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum.
13: Di siyaar ko mu ko mëna rafaay
1: sonu fasen
13: mbacké bu baax di ko ñaan dugg ko nag wér comme ni ko mu sëriñ baara
1: sonu fasen allo
13: sonu sëriñ sonu jàmm sonu xarit di siyaar
1: allo
13: baax a baax di siyaar soxna umeet bu baax a baax sëñ fasen mbay dari sooyu lu ci waay bëgg a tekk di nga ko ci tekk lu ci waay bëgg a gis di nga ko ci gis waaye nag yoral bëti garmi yor noppi garmi boo ko defee rek doo sonn man de li ma mën a waat lu ma ci seetaan lenn loo xamante ni ku ma fa fekk di nga may yëpp ndax sama digganteeg yàlla laay xool sama digganteeg sama giraayu bànneen laay xool looloo tax du ma ci seet loo xam ne lii su ma toogoon ci biiri nit bu la may xool ci biiri nit bu ma wéetee moom laay seetaan moom laay déglu moom laa bëgg a jëm ñi nga xam ne nag ñu ngi ci bitim réew di saaga sunu kilifa yi dépasse ñooñu moom bu ñu nekkoon ci biir réew mais itam bañu deggon réseau sociaux yi tim insha allah dinañ ko def ci ay keuyit diko sanni xiyata ma ci mbéd seen diko yaako seen diko yaako diko yi lañu wara defaraat diko yi lañu wara defaraat ku mag nak diga gërem ba nga xam ku mag gërem ba nga xam man de sama dom ji application bo xamni ni fukki bi la berki dem dama gis mu diko fétal dama niko déstalel sa TikTok na deñ ba sa wécc moko gisat dama ko daal dik mu dem jël satalam japp ñew yor kamelam di jaay dom adama nak dom dafa am façon dom adama yo xamni dal mo buñu ni wul rek ci niir bi rek ci ñoñ waye nak suñu kidi fa yi di seeni mo duñu seeni mafando duñu gennando duñu seen dennandoy kene kon nañu dello ci wa suñu xel ta aduna fi yaako aduna yaagude aduna dañ ci jaar rek jaar waye nak lu wax ci bari bari bari buñu faté ñun ñi ki nga xamne ñu ngi ci biir ndox ma ngi wacce bokku sama kaar ndox mi sonu nañ ci torop jere def may
1: yere jëf ñu sant ko gërem ko sonu fat seen ikab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baw ci ndam daru alim khabir 103.5 assalamu alaykum
14: waalaikum
1: salaam ka bismillah
14: fa fay ngay mbaa
1: ka kay gañe nga suñu mari
14: ay lu jana
1: jere yow gañe nga
14: ba mi xam ko wax yow lay may tak mom bu fat
1: jégal
14: na na mo ba am yow bu naka mo am jam
1: yi sant kay
14: ay jaar ba ñana ci mo mu taxa suñu mom yaal ba ko dal ñu bo fiñ ci ba yépp bu di rebe ci na diko ma sawu ci wala yu baax baax ci am mu dara fay ñana suñu mom mo mu suñu mu taxa suñu mom yaal dal ko fi lol ba yeneen digeel mam mo da mo kañ jottam ñana ba jam sama mam ba bambe fanu guddu and ak barke mo and ak indi ligel serigne touba ba ci kanam ak kanam ak kanam ba ci dom touba ñu lay jaaji ko lu ba di wax ne fa fer nga resoluy gaay ne ko lu bisal man suma nekké xalé ma gis ko xamanteni da ne ko oro bisal da suma magi di ñu di bisal dem ba ma dem ba fofu ma recevoir ko ñu bokk reer man nga ñu may telephone ñep ma recevoir ko ñu bokk reer na tapante sama jawar ne ko yow lay setan ah am luñ ko motal xalé yi dañu wax ni li deug la ay wax ni li deug la di dem japp ni taxo di saga ay kilifa fi amul lu mu defut bañu rapatrier ko indi ko senegal fi ñu jël ko xawma dang ka xaw boko duggal muy ci ba legi mu bëgg nekk ci di baax baax ci boko laalon legi bu mu ñëwé fi amna fi problème bay ya ci am problème ba xaw ko bantal fi mais gaay djub ne lan motax ñukoy def lolu sa fa fer ni bayyi nit bu defé dara ay nit diko fajj ni djub ñu na nit du fajal bok der nga medum kanam borom mo wax fajal bok ni bu la doore dam koy door ni bu la xalaat xalaat ñu fe ko ne bi ne ci pou senegal fi banta yo ñu won batal bay nañ gaay bantal ko ba yaram tang bi law lay kene do ko def mais dañ ko bayal jël ko tek ko ci kaw diko ci wet diko ci wet ci da ñu def lu ko neex xam nga fi lool mo nekkul lool mo nekk lool xalé bu gisé lool dañ wax ni deug la xalé lu mu gis rek day wax ni li deug la waaw ko soy nak wax ci yalla amna ci baax de amna ci baax trop trop trop ko ñu koy wax mais amna ci xamanteni mo safa deug deug ndax man ko ko ci nomu do rafay ni muy def ni do gis mu ko am ci way man suma ubi won sama life legui ne tay dama tay dama am kuma 48 heures wala 24 heures bala 30 minutes ubi wala 2 minutes ndax daru jambour la yaa mais dama ne trop soy di ci ko mel al badre momi te daru ñu ko du seen de do gi sax luma 100 personnes ko xeta dañ am legal de ko soy di sang ak ñom rek ñu xeta lolu lepp kilifa yi rek ñoko def da ngay nek rub di saga ni di saga ay ñi ki kilifa yi fat la yalla bo yor xaar nak yow nak yaay doon xeex mo ay nak ko xamanteni daan yaangi top sun fiñ di ñu wax leen nax ñoo mom ci posan la posan lañ ci posan lañ ci dara ci lag na la wor yaangi yaangi yaangi nak di na torox mom te mu ngi dara ak seen tuwa dara yam bari
1: jërëjëf Serigne Amady Gadiaga 33 976 09 09 ñu ngi ci réseaux sociaux yi paak ñaari boor ñu mën caa jëriñu mën caa loru ñu mën a def ba moytu lor ga te janc jëriñu ca loolu la ñuy waxtaanee UKAB asalaamaaleykum.
15: Aleykum salaam Pape
1: Mbake.
15: Ah na nga def war.
1: Maa ngi sant kay.
15: Ah maa ngi lay siyaar bu baax dugg bi de yóbbul moom.
1: Ñu ngi koy jégal.
15: Ñoo ngi ci aaxiru samaan de mu jug jamono. Lamb ji nag daa mel ne bu doon lamb fi mel ni ñu ngi ci roi de maanaam roi de Saren bi sëdd bi. Gis nga lii ñuy wax bukki bi. Ay saag ak lu bon dong la indi ci yow gone yu bari ci lañuy jàng saag doyna waar na ci kilifa yi wax bu fekkee nañ ko wàññi ba gën a yee nit ñi def ko ay léeb ak yëfi cosaan baax na waaye lii ñu ciy dugal de moom man dama ko wax ci Lamine te ñu bari xamal nañ ko seen bopp ñu ngi koy dégg ci internet ku ci tiitu da ndaw nga man de tiit naa ci benn bindikat nag bu mag a mag a mag italien nga xaw waxoon na ko am son ñu xam ñëpp son nañ de adduna moom ñu xam ñëpp yi na tëddatu ñeraw moom xam nañ ne coonam ngi ñëw ak jafe-jafe ndax wax ju baax day toujours mooy naatlum réew di ko defar waaye wax ju ñaaw gone ni ndaw tàmbaleeku nga xam ne dem nañ ba buñ koy wax dañuy defe ne lu ñu ci dara lu ñuy wax dañoo yaakaar rek luñ war a wax lañuy war a wax ku ci tiitu ndaw nga ku ci tiitu ndaw nga la sañ Sambay waxoon nag ñi nga réer nañ leen dëgmal baax na jërëjëf ñoo ngi rafetlu waxtaane bi ñoo def seddna lu baree bare xam lu baree bare bii ñu wax ñu di wax yi waxi jaay luy ñëw ci kanam la nag danañ ko gisi ñun ñëpp nag baax na tëkkuwuñ nag waaye nag nañ wax rek yeneen te jàmm rek.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko xam naa ñu jël menn mbokk te yëkkati jotaay bi UKAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi baw ci ndaam asalaamaaleykum.
16: Na nga def.
1: Maa ngi sant kay.
16: Yaa ngi jàmm.
1: Maa ngi sant bu baax kay.
16: Ma xaarim gi sa seen maxa.
1: Waa kay bisoo.
16: Yaa ngi jàmm baax.
1: Maa ngi sant yàlla baax baax kay.
16: Allo.
1: Waa bisimilah ñu ngi teewlu bisimilah.
16: Mais yéen a ngi jàmm.
1: Ñu ngi sant kay.
16: Waa portable de li ngeen ci wax de daanaka lim yàq. Daanaka lim yàq ak lim defar. Surtout borom kër yi sax ñu ñoo ci dina am problème. Da nga gis koo xam ne tey bu demee bu amee wifi bu am ma nga dugg si biir néeg bët taal vingt deux heures ba muy daw bu facture ba ñëwee mu seer lool dafi ne kooku dina bàyyil bu ko fi defet mu atte ceexuloog yow. Te dem na ba nga xam ne doxum bopp sa léegi da ngay dem di ko def dem ci kër di doxum bopp da ngay seeti mu war a waxtaan ak yow di waxtaan ak yow waxtaan ak yow ñaari baat wax ak visu ba mu wane la kii moom toog bi nga toog fenn na ko lool jóg dem yàq na lu baree baree bare yàq na lu bari parce que bu demee ba nga xam ne def boo gisee kër yi problème yi am ci kër gi fuloo yeeg coow yi am dara wëralu ko lu ñàkk waxtaan moo tax ba dem na ba portable bi dem na ba bopp sa bopp la ñu jural dem ba waxtaan amatu ci kër yi boo xoolee daanu kër yi bari fuloo yi ko indi looloo ko indi ngir ñàkk waxtaan ku ci nekk boo amee sa portable yaa ngi di ci sa biir nees taal vente seet ba muy daw bu fa si ba ñeemu seet la bëgg a dee borom kër gi fay ba sonn loolu wax dëgg yàlla juróolu ñu jàmm tubaab bi xeex nag suñ di xeex ak moom fa mënalu ko dara léegi nag mu ngi jëm ci portable portable yooyu lim yàq bari na lool bari na torop yal nañu yàlla suñ borom defal jàmm defal ñu xéewal ba teg ñu ci yoon bu baax ak njib vaccine am ñaa ngi siyaare ñëpp te di leen ñaanu jàmm jërëjëf.
1: Jërëjëf mbokk yéen tam jërë ngeen jëf ñu sant di gërëm ñëpp ñu woote ñi bëggoon a woote mënuñoo dugg ñu ngi leen di jégalu ñi taamoon toog déglu itam amuñu seen fay ñu ngi leen di jaajëfal Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci addu kaay beeg machine bi yéen askan ci déglu bi seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee tey ñu doon waxtaanee réseaux sociaux yi ak jëfandikoo ga paaka ñaari boor la am na njëriñ lu bëree bëree bëri lu ca nekk am na lor gu bëree bëree bëri gu ca nekk nu mën a def ba moytu lor ga te jëriñu ca loolu lañ doon waxtaanee tey kon ñu jaajëfal ñu woote ñëpp di leen sant di leen gërëm sujet bu am ngeen ko bëgg ñu waxtaanee ko mën ngeen ñoo woo ci sunu numéro 77 619 33 20 77 619 33 20 ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sul bopp pour law moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla defal kenn daluk jàmm jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu bàyyi leen ak programme UKAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba ñeent ak jàmm.

0: milliards 5 tay ñu yegg ci 14 milliards télé ko dello ci dëkk bi bay déssal ay copar ci seen gafa gumbo té na li yam commune bu Touba bu kenn wax né gaay yi duñu fay ñu ngi fay dëgg dëgg bo ci bolé pakistan bi ak li état bi joxé nga yoré budget 14 milliards na lu bari yeggul centre de santé bi dooron 2022 ba tay 30 salle jeng bi ñu natton né dañ koy tali ñu téggon xéer wi ñaari at ba tay ak yeneen de baro bu fañu kay ak assainissement bi anu luñ ci def mbokk yi damay laaj rek xaliss bi dess ngay def autorisation spéciale xaliss bi dess ba nga yëkëti ben milliard diko joxé chantier yi taga tembe jëre ngeen jëf gatché ngalam def ngeen li ngeen mën def ngeen li ngeen xam lu xew ba du yanu re waye xam na li bopata mbokk askan wi laaj ndax jotul ñu wutal dëkk bi ñuko mëna yor fi mu tollu ci ay jafé jafé ndax kat li mënta wé dé copar amna fi xam xam amna fi mbolo amna fi anu luñuy xaar mbokk yi budé ci sëriñ bi lañu nek ndax jotul sëkk ñu taxawu dëkk bi budé kenn ku nek ci sa bop nga nek nak waw dëkk bi nak mbokk yi lu xew damay laaj rek
1: jangatu bay cheikh altine bu jot ci ikab fm
2: cheikh amar sampatina laaje kon tonto ba xayna du ñak xayna dana ñew waye day ba legi ñi ngi taxerlu laaji fi jotaguna samp gisagun ci tonto xayna bi dana am tonto kon mu gokk ñukay santati ci ko gërem bu baax diko joxat dajé inshallah rabbi benen altine ci benen ponk bi ci katunu borom bi dana leen ko teulentil ci sunu xibaaru guddigi mbokki kon dañi ex ak yeen ci ponk bi kemmal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu lekoy nafaral
3: UKB FM
4: li ci yene kay yi
5: parce amday
2: bi 6000 le point actu yene kay mangal ñu ci lu soxal Abdoulaye Diouf Sar mi nga xamne kon jamono ye ministre la woon ma nga delsi nak ci lu soxal liggey bi nga xamne kon Al Aminulo di ministre Ilmane Diorine ji fasiyene nako sekk ni ki nak ëlëk ak lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon ñu ci def mom Abdoulaye Diouf Sar di xamne nak liggey bu metti mom moy xaar li nga xamne kon mom modi Ilmane Diorine ji buñu ko mengale ki ñi nga xamne kon ñoko fi jitu woon Abdoulaye Diouf Sar indi ci ay cadeau ak ay leral benen ko yene kay l'observateur mu nga xey ak ñu ci lu soxal jamono ji jafé jafé ñu koy némé ku rawatina ñenn ci nga xamné kon danaka dal mënono wax ni seenu ko gis lu jafé la yene kay bi xey del soit ci diagnostic go xamné kon ñak ay jumtu way indi na ci galancor docteur Seydi ak Amadou Abdoul Ba yene kay bi xey di xamné pharmacien la momitam jëm ci walu taxway bu ci walu keur docteur ak gisane bu def nako ci yene kay bi l'observateur ba tay ci la ni descendi bok na ci lu soxal don bu toll na sax ñaar téméri jooni ay biye yo xamné kon Sénégal solidaire djébal nako ci walu ko jeux olympiques yi palais présidentiel yene kay bi ne ciow deug moko song ci walu wi xaliss bi fan la joge ndax dafa don coopérer askan wi yene kay bi ne ciow lu bari na ci lol last quotidien yene kay ma nga ci benen ko ciow scandale ba am ci azer sunu 37 milliards yene kay bi ne fi mu toll ni kay ma ngay seuketel bu baakha ba collectif bi lamu bëgg rek moy ñu léral mbir mi ak lu jëntu walu xaliss bi kenn ku ci nekk lo ca def ak fan nga ko duggal sunu natango ñoo xey di léral lu ni mel enquête quotidien yene kay ma nga ci déclaration de politique générale bu Al Aminulo ñu koy xaar suba ci assemblée nationale yene kay bi ne waxtaanu yaatu ñu bari ñang koy sentu mu tang jër digënté gouvernement bi ak député yene kay bi ne digënté bi neexul ben yoon sunu natango ne pastef ak wa gouvernement bi fimu toll ni kay ñu ngi leen di xaar ëlëk lu ñu wat askan wi sunu natango tanguy xey di ko leral wal fa quotidien ma nga ci manifestation bu don nañu ko amal mu don bu jekk bi nga xamne nak avertissement la bu jox nañu ko president Jomay njeeg ñu cher yi nga xamone nemme ko ci bir rew mi motax am ñen ñu jogon nañu ngir nak ne mbir mi nañu ko xolaat tan dak ndax askane ñu bari ñi ngi son chronique bo xamne Ibrahima def nako jëm rek ci walu ko rupture bu ñu koy némé ku ci li nga xamné kon moy jëm ci walu ko secret Ibrahima An di ñu joxam xalaatam source à quotidien ma nga ci marche bo xamné kon ñuko yororon danaka pagné bu deful dara lañu def yene kay bi lañ doon nakarlu moy ñeug yu metti nga xamné kon cher na lool ci lepp lu bëgg nañu ko jënd mu doon jafé jafé collectif doon kurel gu seen bop ñu ko tuddé 30 jours pour la juste prix yene kay bi ne kay lolé fessel nañ seen nakar xol jomay yene kay bi ne fi mu toll ni day mbé mi ñu koy joxo app ngir mu xolaat taxawayam jeux yi nga xamne kon fimu tole ñu koy amal ak lu jëm ci fondation Sénégal solidaire lam ci def sunu natangu ene ciow bari na ci lol benen ko yene kay les échos del ci na ci walu ko marche bobé ñu don amal lu jëm ci walu ko lek gi ak lañ koy jëfëndiko sunu natangu ene yok ci courant ba fimu tole ni mo fat askan wi ñu ci bari kay nenañ fu mu toll ni OFL ba dafa muju dis gan yene kay bi ne ñeug gi nga xam ko mo jënd ci walu marché bi tam kenn mënu ko laal leneen lo xamne kon benen ak auto bo xamne

0: محمد بام
1: واو توبا سيمباك توبا الانصار
0: ماغي سي امام بي
1: شيخ عمر بي امام بي
0: يال نانيو ديم سي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: واو واخ دغ دغ
0: يال نانيو يالا سام يير نو ار
1: امين امين
0: واي كيف كو جيجي سونا سي ديمت وارا روي سي جيم جوجي نده ام لولو واخ لي فان ويرا تا نيت am ñoo xam tolu ngi ñu tolni kanam bay bu ñu amé tan wéré ata ñett ciet ciet ak naj naj ak ay portable ak
1: ay ciim
0: al waré lé
1: walay daay way way jëre jëf bay gi lay a di siar Serigne Mansour Diouf mom Serigne Thierno Serigne Assa Serigne Ahmad Serigne Sayoub Serigne Lay mom Serigne Dam Gadja ñom ñep ñu nga won gatch fall bismillah ñu nga won kéro ko ci wallahi wallahi ah ci touba bismillah
2: assalamu alaykum warahmatullah
1: ah
2: assalamu alaykum warahmatullah
1: ñu nga won kéré mbay taxaw taxway bu rafet
3: assalamu alaykum warahmatullah
1: taw
3: tang bu baax bobu
1: waw
3: ma ngi lay siaré bu baax baax di siaré suñu blad bu baax mom
1: no tuddu ak fo woté
3: Mohamedou Bari Ndongal Daru Khodos
1: wa Mohamedou Bari Ndongal Daru Khodos
3: wa
1: jere jeuf
3: man de señ bi waxtan ngay waxtan mom neex na lol xamay man yaara mom kenn du ci doyal ndax jeex la ko xane gi mom bo xasse ba deudum du do bëgg ci gi waxtanam kenn du ci doyal waye jeufum nit danaka yam lott na ci def ko waye nak dañu lu bax mom so bu sine do munte am manam namu tolu itam jaara ci tank ya ko borom jaara rek ab tank mom soko de top ci ke giwo sa tank ci tankam
1: waw
3: dara ma sa dem famu nek
1: wallahi wallahi wallahi da nga ag famu ag
3: waw da nga ag famu nek gidaw ya ngi tek tank ci tankam to woni ko te giwo ko da nga ag famu nek
1: ah waw waw ciow ni nga
3: xamanteni ni la ngi wax waxi am bakke magi ñen ñi nga xamne nak magi dégg ñu wax waxi manam lamu am kër mënu ko am ah kay ndax kenn ku ne la nga jëf tam borom xébu ko dé té itam mo la gëna xam ta xol la ci na xam ta ko
1: waaw waaw
3: lepp lu nekk ci sa xol tam nga jëf ko tam mom dong mo tax
1: waaw
3: da nga am lu melne la mom
1: barke borom Touba wax nga dëgg dé
3: loolu moy dëgg mom man nak manam da nga ma xawa neex ci wër ndax señ Thierno Diouf lambaye tax te dama gis ne koku mom xamna ne kenn la ci yow
1: yebal woko kenn
3: señ Thierno Diouf lambaye dama taxut ma yag ak mom lol way mom ay jiko ak melo ko diko yalla bind
1: deede
3: musumako ci kenn ko yalla bind señ Thierno Diouf lambaye boko mangi koy liggeyal
1: tek
3: waye te liggey bobé ma ko doon liggeyal dama gis ñu dédé ba nga xamne yalla dogal na waxu xewlu jot amna domam difa nekkon di ñu wax señ cheikh
1: señ cheikh señ cheikh
3: señ cheikh la daan yebal mo daan and ak ka moy andal ñu ñew fek liggeeyu kay ba fu ñu liggeey kenn ku mu ag ci yow day japp ci sam loxo ne la raxu nga raxu mu ne la tegal tudul bi nga tek ñun ñi doon liggeey ñet ñu yegg mu daan ñu yitel yobbu ci señ ba señ bi ci biir place bi nga xamanteni bi jël ñuy xewlo mu sédélé ndab yi ba noppé
1: waw
3: day wax né liggéey kat yi nañ ñëw fi ma bokk ak ñom
1: waw waw yow da xam nga señ ci
3: li may wax ni kay mom liggéey kat yi nañ ñëw fi ma ak ñomay bokk
1: wax na dëkk xam na bëggul dara rek ndax xam na liggéey kat yi lañuy am kenn mu ko am ci lu dul liggéey bi
3: lu ci xiyalu kenn bu ci daw kenn bu ci boddu kenn
1: dooro
3: bu ngeen nekkee di xewlu ba nga xamante bi yow wóor na la ne mënu doo dara dañu daal def dareet aw na dunne la sasuwaa ngi nii ki la xewal
1: gi xam nga siñ ba yow da xam nga siñ ba
3: nga xamante bi yow mënu doo dara dañu daal di ñot di penkam teg sa penk jël mbagam teg sa mbag ne la ay kon laa ci mbag siñ Touba nii laa gis muy def
1: wax nga dëgg de
3: da itam boo demee ba nga xam ne wóor na ko ne mënu doo dara bu ko ko ci dégg ñaan boo xam ne bi lay tuur ne la am adi jabo señ Thierno señ Thierno dama gusu kenn ku melne mom ci ay defé na ci waxina tay su démé ba war la jox li nga xamanteni moy barkelu bi mo la koy joxal bopam de du ko yoni kenn amul entrepreneur lolu mom waaw motax mom ma ngi ñaan yalla sam borom dool ay leeram ñepp ñu fi baye tam borom def ñom barke bu baaxa baax sa ko ko tudde rek sama yaram day daw ndax lool
1: wallahi
3: yalla
1: Bismillah.
2: Waaw, waxal ci kaw. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamel ni dem na de. Di ziar wa keur Babacar Cheikh Babacar Ndiaye Cheergane Serigne Cheikh Ndiaye Serigne Fallou Ndiaye Khalifa ba Serigne Abdou Bousso Serigne Salou ñom ñep Serigne Massamba Serigne Mass Serigne Mam Lamp ñom ñep ñoo nañu kéré mbay. Wel bismillah.
4: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam.
4: Di ziar Serigne Mam Serigne
1: Ba wa ñom ñep Serigne Bar ñom ñep ñu nuyu.
4: Di ziar bu baaxa baax.
1: Yel na Yalla nangu ziar Serigne Ahmad.
4: Tay ji de
1: ci
4: yalla de melni bari mom sama daal da wax lu wër mané ndong ci basirou sour wër ko
1: waw
4: wër daal wax lu wër lu wër daal wax ci do fum daal mag ni lol mo waxan kuy ci ci yoon kuy dox tégalu ci yoon rek
1: waw
4: wo jaar ci yoon
1: waw
4: di dem bu mënu to dem
1: waw
4: bu tax nga jant ci yoon
1: ci
4: ndax bo de bu mënu to dem ci do yoro teudit
1: waw
4: ku mëna dem dina ñu jallal li xal li way bu tax nga jaar ci ñallo
1: ci oh bay lat ba du da dem la ilaha illallah ci bismillah bismillah
5: assalam alaykum
1: wa alaykum salam
5: ni ziar bax
1: ba aljana no tudde ko wote
5: dañi lepturu nak waye ba suné do ñu way wuti wuy
1: han
5: may dañ lepturu waye ta suné
1: hmm
5: wodi ñu way wuti wuy
1: wote wu len waye wuti wu len
5: illahi ñi lay
1: jullu baax ko tan am wayo dajé ak walu
5: a de ñaan suñu borom subhanallahi wa ta'ala yofu la bang yekko
1: hmm
5: kanu kanu buddul lolou wa deug wet yaram
1: amin amin ñu bokk ñun ñep amin
5: ñu né ay ndaw lan way ñu lay baye xel bu baax baax baax
1: wa goor wa waaw
5: da gaddu mom dañ ci manam am pété bu baax baax baax
1: alhamdullilah
5: di lay tok sa journée di tok jotaay bi di nak di ñaanal ba radio bu baax baax baax ñu dorm yok ko di
1: alhamdullilah
5: da tay ñu radio yi melni danaka su am bari won ci dekk bi kundung kundung gi danaka dana wañe bu baax baax
1: wallahi kundung kundung gi day tax nga nek ndeng rek to do kandam
5: lepp seigne touba la
1: seigne touba rek
5: wallahi la gim ba ba
1: baaliku man tan ci seigne touba boy bo baye kundung kundung bi
5: waw ñi ngi dagaan nak ci doole seigne touba ak ci ak mam yar ak ñam di ni mëno dem bi seen di
1: waw
5: kep ko xam dini yaangi préparer dem pour xaar nga xamne barab bu di defaro ken wu fa yaqo
1: billahi ku fa yaqo do tam ko la defal
5: waaw manam surtout ndaw ñi nak sama classe gi waaju yi ni baye jikko dina len conseil bu baaxa baaxa baax xamna ne fofu ne keba seud ku fa dem da nga wara xam mom lan mo fa feural waye wulo fa nek te bagam rek
1: waaw
5: fofu dim mu ban
1: dem ci bir xabru bi ñaanalo ci waaju ñaanalo ken
5: xamna la taxa jog dal don da nga yar te cruise wax fofu tok defal na wala muhammad di
1: do ci waaw ni ya ngongo budon ñaari ñaari ñaari bismillahir rahmanir rahim sax fo tok rek bayiko ci xel
5: wallahi wallahi wallahi wallahi way danaka dag carte carte court pass ak ciori ak yef ba ag danaka pertement dikal la amo fa tiyaba amo fa len
1: dara jaru dara jaru ko ci aduna dara dara dara dara
5: yef ko andi dal manam finance nga sa daire ba pare won nga dem jamu jall yalla sax ya baye taxawal de xeti mel non
1: billahi wal kitab
5: yon nak dal la ñaar bax baye abdou am sa fay yaa diñ ko anam fa yaa la fay bijay muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: amin amin ko bax ko tedd ko sel ki amin amin amin amin ñu bokk ko wax na deug deysan lu bax ñepp ko bëgg wa bay la ta ngi may won ne heure ba jeex na ba mu tegal ma ci ay minute minute minute ndax émission bi tay ji fiñ cerno ji ci dugg de wa goor bay la ñu ngi tagu ziar ñepp di ziar soxna mam bu sa tamba duñ ko faté ben yoon mom jabotam ki Serigne Fallou Serigne Sangibou Serigne Abou ak Serigne Cheikh Serigne Modou ñom ñep soxna Fatidia ñom ñep ñu ngi leen di ziar soxna Mam Khadilo ko ziar ziar bu baaxa baaxa baaxa wax wajur Serigne Khabban mom Serigne Murtala di delu ziar ci Ahmadou Bambayum di ko ñaanal tawfiq ak tayfir fan wu gudd ak wër jam ak salam ak yu ak teranga yalla nako yalla defal ziar mbok yeb mam balam ma nga porokan cheikh ummi andak cheikh mba cheikh bakari ak cheikh mustafa bitay ñom yeb ñanga waj dem porokan tay ji ñepp nga waj rek dem porokan waye la len taxawaj day waja ko wajal day lam ko wajale ku waj ba ag fa nga fexé ba bok ci waye waj jojé te baña wajal sa bop rek defena ya man lepp te ki man lepp yalla la ku ko xass xam doto ko togn te ku ko diggal doto deglu kenen te ku ko sop doto supporter kenen te ku ko wulu doto jox kenen sa bop te ku ko doylo ken du la doyadul te ko gëm mu jox la li gën allahumma salli ala sayidina muhammad jere jëf serigne touba
6: min mukarramin kufitu billah ah wa sallu wa sirka ni do lay am lu wani
7: ah mbokum talibi cafe touba kalil ma manan
6: dinatu ku suka bambane na gasuneri mo kayna wali
8: khuta radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations.

danañu andi ak ubbité bo xamné ci alquranul karim dañ koy défé serigne ndiawdi ndjay mo nu koy défat inshallah buñ ci joggé danañ def kalimatul istiftah ki koy def moy ra'isu jami'a as-sayfiya muy al-mudir sidi ndjour buñ ci joggé dinañ fi amal ben muhadara bo xamné ni ki nu koy défal moy amid mi nga xamne mo jité kuliyé bi nga xamni ni tay mom la nek muy kuliyatul ulum ad-diniyya wal hadara bunu ci paré danan andi kalimatul ra'is da'iratu ansaruddin al-islami bun ci jogé danan andi kalimatul al-idaratul 'am nin ko xamé nak jami'a sayfiyya bi da fay am ñaari wal yo xamne mom lañ ko sédalé bi ci ñek moy da am lu ni tuddé njang mo xamne dañ koy amal ci suba ci di ci andak boromi xam xam waye buñ ca joge yotam ci ngon ci danan amal ay muhadarat yo xamne ni yu am la te am ci ay fann yu wute wute duru sabah yi seddelen nan ko ci ñaari fann yo xamne ni yu wute la ba ca jek day wax ci ni ni formé jangale kat yi ci fanni examen yi nga xamni ni moy am yépp ñaarel bi dana wax ci fann yi nga xamni ni ñi nga xamni ñoo fassiyene jité idarat yi ni ñu wara yoré ab idara ak jëflante yi nga xamni ni mo cey am ci ñaar yoy lañu sédélé ad durus as-sabahiyya budé mom lañu sédélé durus sabahiyya budé muhadarat yi nga xamni ni mom lañ fi amal dana mot ci tollu ci juroom benn muhadara yo xamni ni dess na ko def tay ji moy bi ci ñeek ñu fassiyene ci andak serigne abdou

0: mo ko taali non na bagan yi won fi soxna jaara moy reeru kay bepp do nga daara mande mo mustade ci dengar adaan moy naanam kay jaay den ko jeetaan masul fi masul dox di badde masul di wex wex lo ko dox di godde daaw weran ci ko bulo motax selangul jur nga ko jur mbolde koy laay ma am sering ma mar mom jaara mbolde ji daam lay moy baara da nga ala nga ma njabor le sherbi motax nga jur jambar gi melne gayne daaw lo songante ka dox di daane ak defan ta taxna am ci nga jaaje ya selang lu bu so ya tax bani fiyaral gura ka bu ci ferul ci aljana na wol ini nale murfi asado mo dañu na nga jaratul ilaaya maryam mo ze duru mag bilaaya mo dañu na la jaratul ilaay maryam mo ze duru mag bilaay ummu khalifatu rasulullah muhammadin walada abdullah ma muawiya aw
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam
2: Yene ngi diglu
3: UKB FM la radio citoyenne 103.5
2: di kanam do di kibari
1: UKB FM 103.5 Kibar ci UKB FM 103.5

0: épouse ñana lool batay tamit rew bu heure yi daw ñu kess yi ken taxaw fi ñu taw rek mu ngi fi taxaw ak may tay ndey bëré gu mais intervention bu gaaw biñu gën def tam am ko parce que waxal lañu jël ndox fi dem ko ba te ginaaw seno ñu ko fan yob ren nak yalla dogal na ci lañu jël ndox mi diko ni même pas 50 mais tala daal mar bi ñu seen tala bi nek fi lañu ko jël yofo kon intervention bu gaaw bobu tamit day bok ci li gaaw yob non da bolé ren ben fan non amé day dem légui sa buñu xeyé bala ngon mu jé kaam kam ko tuk ken parce que dafa traversé non non yakal ken parce que dafa départ fi dañ ko ayitone biñu départ ko diere fi baye xojum bi mu rom bi rosso bi dem yeketuñ kenn sax xana ay mbar yo xamantene yeket nañ ko neen dañ pouss mbar yi ñu gass neena ko kenn ku meex ci jaar li ci am solo da moy li nga xamne mom lañ bëgg ministre limi dox ni ñepp ñaan ñu soti ak jam ndax japp nañ bi soti ñu taxal ko
1: mango ko loli kon du wa marché ndumbe ji modou gey yop ak ñama andal fofé ci marché ba di rafetlu liggéey kilifa yi jëmele ko ci ndox mi niñu len ko waxe won niñ koy defé at mu jot université d'été bi wa daïra ansarul din di amal door nañ ko nak fi lañ ko fasiyene amal kon ci ukap daara ju kawé ji nekkon fi le ci ndam loli nak ci le di sidi bok ci ñi taxaw bu le liggéey indi na ci ay léra niñ ko fasiyene liggéey loli lepp waxtaan bu mu sekk pap sayer ñu andando tewluko
2: daïra ansarul islam yi niñ ko don baxo di amalé sa su nekk rek ci waxtu wi ci vacances yi moy def lelu xam xam bo xamne day nek ben ci ay bes ren ji nak ñu jappon ko mu tambale won tay ji juroom ben fan ci wéru septembre mu wara dem ba ci juro wala boko fuk ak ñetti fan ci wéru septembre liñ ci amal nak moy ay jotaay xam xam yo xamanteni ay conférence lay doon ci ngone yi ak ay cours yo xamanteni dañ koy joxe ci suba gi tay ji nak comme ubitegu la won dañ ko ubbe ab conférence bu mat bo xamanteni serigne abdourahmane mom serigne mustapha mom serigne dame abdourahmane lo moñu ko don defal mu nek recteur université cheikh ahmed bamba bi ñu nek mu don waxtane nak royukaay bu baax ak jeexintal gi nga xamanteni amna ko ngir yewenal société bi lol nak nekku jotay bu ama am solo papa sayer mbay ni me wax ak yow ni jotay bi jeexna xamna ñu ngi wajal jotay suba yi tambale ko ci cour yi nga xamanteni mom lañuy doré cour yi nak fasiyene ci amal ay cour yi ama am solo yenn yi dana yittel kep ko xamanteni bëgg nga def concours mo xam inspectorat wala bokk nga def concours crème wala concours yi nga xamanteni moy am fi ci rew mi té ñi yëngut ci walu lak arab diko amal yoyu mën nga bok ci cour yi mel nonu dana nek lu ama am solo waye tamit jaglel nañ ko li nga xamanteni mo jëm ci walu infographe moy li walu photoshop jangale ko waye tamit li aji ci walu monter vidéo jang maam dañ ko fi jangale waye tamit li aji ci walu monter ay son dañ ko fi jangale waye tamit li aji ci lepp lu laal intelligence artificielle te jëmele ko ci walu gëssu gi nga xamanteni mom lañ waxe éthique scientifique lolu dana fi am ci cour yi nga xamanteni mom lañuy def ci suba gi kon ba légui ñu ngi wo képp ko xamanteni yaangi dégg kaddu gi rek xamné cour yi ubbil nañ ko ñëpp bu ñëwé rek inshallah mëna participer ci cour yoy nga xamanteni daayira bi da koy amal té mu nekk ndimbal go xamanteni da koy ndimbalé wa ñi nekk Touba ak yi dekk ci bit Touba ndax jamono ji mi wax yow amna ñu bëré bëri ño xamanteni dekk ñu ci dekk wa dañu ñëw rek ngir bokku ci li nga xamanteni mom moy jota yi nga xamanteni mom mo fi am inshallah pap sayen bay kon ñu ngi wajal suba jam inshallah tambalé cour yi comme tay tambalé nañ conférence bi di wajal suba jam ngir tambalé cour yi inshallah bu xeye 8h rek bu soobe yalla ñu dugg ci classe yi bu ne ba ngon tamit ñu amal ñaare conférence xamna di jaaré ci antenne bi rek di wo kep ko xamanteni yaangi déggu kaddu gi rek wuy suñu fi ci institut Alazar bu nam bu ko defé ñu and ak mbolo mi liggéey bi inshallah
1: sant ko gërem ko mom oustaz Sidi Cissokho bokk kon ñi taxaw université d'été bi ñu fasiyene amal kon suba fofé nak ci ndam way fasiyene ko wëyel inshallah rabbi loli lepp dinañ leen ko topal ñëwaat ci ni mu gëna yaato ngeen way diñu top ci xibaaru guddigi ci radio ECAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba dañuy déllu ci jafé askan wé gëss bi ci ndey awa sambu gi def muy jëmele ko ci walu charette sec dawal kat yek jafé yi ñi faral di jangontel ma nga won fofé kon té gara sa charette gëne fofé ci Madiana mom reportage bamu ca def mom saxna nday awa sambu gi ñu andalo tewlu ko
3: ñom ñi nga xamné ñoy dawal charette mbam té nek fi ci Madiana ay jafé neen liñu jangontel fi ci seen arabe
4: xana med rek med dal def no go bu med di am gino xam nga yeb ay client cornis ñoba fi mëno leena jallale wa ila bo leen jëma jallale da na leen di dox mi tamit ñoo vraiment med na trop med na ci client med na ci borom charette tamit
3: am ndox bari fi lol
4: waaw ndox mi motax ñu randu ci borom auto yi bu randu ci ñu dox borom auto yi ndax digënté bi mom duggal ci sarret ak client mom risque la yow sax xam nga lolu yenn saay nga ñew ay client forcé la pour nga duggal leen nga dem ba ci biir bi ni day tak client yi daanu ci ndox mi ak yoy té après ko ci gañu yow ya am problème motax dañuy mobiliser yenn saay dañuy xëccok ñom fi ni li boko xolé ni rek xamna jaadu vraiment dañ ci amul pexe rek mais neexul
3: ñun ñi nga xamne ñe borom sarret yi di sakku ndimbal ci kilifa yi nga xamne ñoo nekk ci dekk sel bi di Touba
4: ah ñu wax leen ñu jëma débat leen ligueur comme yow bu werde nga mëna taxaw ci borom sarret wala borom auto neko sa droit say droit mu fay lay droit kon tay wax leen yalla waru ñoo mëna bayyi ñi kaasi droit dañ ko fay say droit waru kaasi droit moy boy fay say droit war nga kaasi droit mais ñom gisunu leen ba mëna kaasi ñu droit bu nawete mom gis nga leen ni la ni def dañ ñi bayyi ba noor nga xamne yoon bi neex na ñu doga ñu taxawat ko ñu ne baye
0: ak xala met ak am jaaxle nak waay ñu nak meer bi mo wax deug yalla dañu inké suñu xass waay taxawuñu mom taxawuñu ci benn côté mom bu magal ñëwé ñëlé 10000 ngay dag bu wéso ñëlé 1500 té do xam fuñu jëm Touba ci kam sax daanaka duga dagon sax moy té ndax Touba ci kam sax lim ñok lu def as neew ñu am fuñu jaar té lé wuur ay xéer na bo daanu ma nga gañ ci lay té boba da nañ borom farid la té boba mënu ñu ci dara ñun dal bu sañu dal ñu wut ñi taxaw di jappal ñu rek té woon bi passé yokko na ko war ñu bi ci ak ñu xalaat né manam met na lool ñu wañu war ko defa fukki dërëm wañu wako ndax jappalé client ndax manam neew bi mom ku bëgg dem yokku passé rek daanaka boy génné ba yara ñett témer sax do ci may dem fa ngay jëm
3: légui légui seen digënté ak client yi ay jafé jafé tamit dañ ko ci jankol ndel
0: waaw lool mom da lañ am mom wa amna ci client yo xamné bu ñëw bu fi lu la dal la ko wax pour nga jall leen waye yow yaay comprendre xamné li yow ab jur nga yor té mëno fa jall bo jall ma nga dugg sa kambu daalé leen jall yi wala sa matériel yaa ak rombé gas dar bé ték bi ñi fay ték dal buñ sañoon mom moy lool ndax ab rombé mom bo rombé jall yépp baga sa bo ak ñi ñi téela jaara waaw fay lool ay 6000 francs wala 12000 loolu mën na ñak
1: mango kon soxna nday awa sambu geek geussu bobé mu def kon jëmele ko ci dawal kat ci sarreti mbam yi ak ñom it jafé jafé ñi jankontel fi ci dëkk bi ñi yexsi ci niñ koy défé altiné bu né jangatu bay cheikh tay nak serigne cheikh amar defu jangat ci téméré at ak fanwér ak ben gannaaw kon ba serigne touba cheikh ahmadul khadim jullé fofé ci bureau ba ca ndar ñiko don magal loli nak serigne cheikh ñëwaat ci jangat giñ ci wara def ak natt giñ wara natt dëkk bi ndax mengona yokku gu war nako yokkam det loli lepp samp na ci blaaj ñu andando kon tewlu ko
5: jangatu bay cheikh altiné bu jot ci ikab fm
6: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki juromi fen ci wéru septembre atum 1895 juromi fan ci wéru septembre atum 2026 bokki téméréat ak fanwer ak benn bokki bes bi nga xamné kenn waru ko faté di symbole ci dindi ji mbokk ñaari rakay ndar yu serigne touba cheikh mohamed bamba khadim khossoul jili won ci bureau gouverneur ba ci tawayu conseil privé di eut até kay bi tim walon serigne bi te yag ko top di ko yedd waxtu nek ami ndaw yu len nekkal ci etu serigne ba di len joxe xibar waxtu nek mbokk xeytu mal ko ndax neen nañ yo yaay da yak seni plan ci askan wi ñu note mbokk indi len civilisation indi len école indi len sen diine serigne bi da yak plan yi nga xamné am nañ ko ci wëlbeuti xelu askan ndax day yeen nit ñi di leen xirtal ci diine l'islam faawu nak ni genn ko ci rew mi bay yeungu yu ngom dak mbokk tay li yeungu yeungu yi gëna yeungu ba ci seeni rew mbokk yi ñaari rak yoy nak demirat ak fander ak ben kenn du ko fatte mbokk di firndel jom fit ak won ñi ko tomal ne yalla rek kay bur mbokk gannaaw temirat ak fander rek ben ana luñ ci jàngé damay laaj ñu mbokk yi ndax jotul ñu xolaat suñu digënté ak sëriñ bi ndax jotul ñu sétat suñu digënté ak dekkup sëriñ bi damay laaj rek mbokk yi ndax duñu roy sëriñ bi ci fit wi ak ngëm gi ci défaral ko dekkum bi ñepp di ñaawlu ni mu mel mbokk yi kenn ku ne défar sa makkan ak sey mbir waw makkanu sëriñ bi nak ndax suñu mbir dañu gënal mbiru sëriñ bi damay laaj rek mbokk yi bëgg sëriñ bi ay wax la wala ay jëf la ana ñi amé responsabilité ci dekk bi kenn ku ne di yému ci mbiru sëriñ ak xewal barka bi yaatu ñu du ko poko rewo ak li serigne bi daj ngir ñu am jamm mbokk te xat damul tay ñu sétan dekkum bi mu melni suñuy makkan ak suñuy warway melni ndax li ngor la ndax diine la ndax deug deug bëgg serigne bi la wala bëgg sa bop la damay laaj rek mbokk yi ndax jotul ñu sétat ni ñuy denk dekk bi waw ñi ñuko denk re 2010 ba 2026 lañu fi nek fukki at ak juroom ben mbokk ñu néwon bañuy doga yeksi Touba di communauté rurale ñu né yitté ji moy assainissement santé éducation ndoxum naan éclairage public mbokk yi ñu xey mo won budget ba té bobu jamono ci atum 2010 1 milliard 500 millions 2011 yok ko 1 milliard 975 millions 376 2014 ñu def xayma bu leer ci copper yi yépp nak 2010 1 milliard 5 2025 14 milliards dëkk bi melni 2010 ñuy doga ñëw né assainissement santé éclairage éducation ndoxum naan ana luñ ci def bokk yi ku xol tay dëglu askan xam nga ni ñew dess na xam nit bokk fukki at ak juroom ben départ ci 1 milliard 5 tay ñu yegg ci 14 milliards téléco dello ci dëkk bi bay déssal ay copper ci seen gafa gu mbokk té na li yam commune bu Touba bu kenn wax né gaay yi duñu fay ñu ngi fay dëgg dëgg bo ci bolé pakasen bi ak li état bi joxé nga yoré budget 14 milliards nal yu bari yeggul centre de santé bi doron 2022 ba tay 30 salle jeng biñu natone né dañ koy tali ñu téggon xéer yi ñaari at ba tay ak yeneen de baro bu fañu kay ak assainissement bi ana luñ ci def bokki damay laaj rek khalis bi dess ngay def autorisation spéciale khalis bi dess ba nga yëkëti ben milliard diko joxé chantier yi tagatembe jëre ngeen jëf gatché ngalam def ngeen li ngeen mën def ngeen li ngeen xam lu xew ba du yanu de way xamna li bopatam bokki askan wi laaj ndax jotul ñu wutal dëkk bi ñuko mëna yor fi mu tollu ci ay jafé jafé ndax kat li mënta wéy de copper amna fi xam xam amna fi mbolo amna fi ana luñuy xaar bokki budé ci sëriñ bi lañu nekk ndax jotul sëkk ñu taxawu dëkk bi budé kenn ku nekk ci sa bop nga nekk nak waw dëkk bi nak bokki lu xew damay laaj rek
5: jangatu bay cheikh altine bu jot ci ikab fm
1: serigne cheikh amar sant ko geureum ko ci loli mu xamle kon fukki milliard ak ñent yu jamono ji kon mo ne ci gafa kak maire bu touba ci noni mu ko xamle ak jangat ji mu don def rek batay jëmele ko ci téméré atak ben ginnaw kon serigne touba cheikh ahmadul khadim ba mu julle fofé ci bureau ba ca ndar ak buñ ko mengale ci dekk bi nga xamne rek mom la jaante won ak boromam mbokk yeksi nañ ci pacci gu mujj ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak pap ser mbay
7: UKB FM
8: li ci yene kay yi
7: pap ser mbay
9: bis 6000 le point acti yene kay mangal ñi ci lu soxal abdoulaye diouf sar mi nga xamne kon jamono ye ministre la won ma nga del ci nak ci lu soxal liggey bi nga xamne kon al aminu lo di ministre ilmane diorine ji fassene nako sekk niki nak euleuk ak lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon ñu ci def mom abdoulaye diouf sar di xamne nak liggey bu metti mom moy xaar li nga xamne kon mom modi ilmane diorine ji buñu ko mengale ki ñi nga xamne kon ñoko fi jitu won abdoulaye diouf sar indi ci ay cadeau ak ay leral benen ko yene kay l'observateur mu nga xey ak ñu ci lu soxal jamono ji jafé jafé ñu koy némé ku rawatina ñenn ci nga xamné kon danaka dal mëna no wax ni seenu ko gis lu jafé la yene kay bi xey del soit ci diagnostic go xamné kon ñak ay jumtu way indi na ci galankor docteur Seydi ak Amadou Abdoul Ba yene kay bi xey di xamné pharmacien la momitam jëm ci walu taxway bu ci walu keur docteur ak gisane bu def nako ci yene kay bi l'observateur ba tay cialani descendi bokk na ci lu soxal don bu toll na sax ñaar téméri jooni ay biye yo xamné kon Sénégal solidaire jébal nako ci walu ko jeux olympiques yi ale présidentiel yene kay bi ne ciow deug moko song ci walu wi xaliss bi fan la joge ndax dafa don copéré askan wi yene kay bi ne ciow lu bari na ci lol last quotidien yene kay ma nga ca benen ko ciow scandale ba am ci azer sunu 37 milliards yene kay bi ne fi mu toll ni kay ma ngay seuketel bu baakha ba collectif bi lamu bëgg rek moy ñu léral mbir mi ak lu jëm ci walu xaliss bi kenn ku ci nekk lo ca def ak fan nga ko duggal sunu natango ñoo xey di léral lu ni mel enquête quotidien yene kay ma nga ca déclaration de politique générale bu al aminu lo ñu koy xaar suba ci assemblée nationale yene kay bi ne waxtaan yu yaatu ñu bari ñang koy sentu mu tang jër digënté gouvernement bi ak député yene kay bi ne digënté bi neexul ben yoon sunu natango ne pastef ak wa gouvernement bi fu mu toll ni kay ñu ngi leen di xaar ëlëk lu ñu wat askan wi sunu natango ngoy xey di ko leral walfu quotidien ma nga ci manifestation bu don nañu ko amal mu don bu jekk bi nga xamne nak avertissement la bu jox nañu ko president Diomaye ndeg ñu cher yi nga xamone nemme ko ci bir rew mi motax am ñen ñu jogon nañu ngir nak ne mbir mi nañu ko xolaat tan dak ndax askan ñu bari ñi ngi son source a quotidien ma nga ci marche bo xamne kon ñiko yororon danaka pagne bu deful dara lañu def yene kay bi lañ doon nakarlu moy ndeg yu metti nga xamne kon cher na lol ci lepp lu bëgg nañu ko jënd mu don jafé jafé collectif don kurel gu sen bop ñong ko tuddé 30 jours pour la justice pour le juste prix yene kay bi nekay lolé fessel nañ sen nakar xol jomay yene kay bi ne fi mu toll ni day mbedd mi ñu koy jox app ngir mu xolaat taxawayam juge yi nga xamné kon fi mu toll ñu koy amal ak lu jëm ci fondation sénégal solidaire lam ci def sun na tangu yene ciow bari na ci lol benen ko yene kay les échos del ci na ci walu ko marche bobé ñu don amal lu jëm ci walu ko lek gi ak lañ koy jëfëndiko sunu na tangoy ni yok ci courant ba fi mu tolni mo fat askan wi ñu ci bari kay nenañ fu mu tolni oefal ba dafa muju disgan yene kay bi ne ñeug gi nga xam kon mo jënd ci walu marché bi tam kenn mënu ko laal leneen lo xamé kon benen ko auto bo xamé kon jëm na ci walu ko benen ndam lo xamé kon jëm na ci lu jëm ci walu lañ woyé comploteur ak ñen ño xamé kon don doon jébané yene kay bi ne lat job fi mu tolni jox nañ kon ndigal ngir rek mu man di genn rew mi sa bu ko bëggé sunu na tangoy ne kay li ndam degentar la ci mom direct news quotidien ma nga ci dossier azer gate lu jëm ci li nga xamné kon ministre Abdourahmane Diouf fessel nako ci sunu na tangoy xey di soti mom ministre buñu denk lu jëm ci wal énergie ak lu jëm ci ciow li lam ci jotal leral sunu na tangoy 2 minutes pour lire l'essentiel ñom batay ñanga ci juroomi téméré million yi nga xamné kon première dame jébal nako ci wal juge yi fu xaaliss fi joggé ndax xaaliss askan wi la wa wala det yene kay bi ne ciow la bari na sud du quotidien ma nga ci walu ka économie ak lu jëm ci walu kom mi nga xamné kon mom modi écho don xaaliss bi nga xamné kon mom lañu bëggal Afrique sowu jant 2027 yene kay bi ne mom la ñuy sentu ngir man ko ci tambali sunu na tangui xey jox ci borom xam xam bu jëm ci walum kom ak lu jëm ci xaaliss bobé ñu fassiyene indi grand place quotidien ma nga ci sonko sen José Abbas Fall yene cabinet feuilleton 37 milliards yi fi mu toll ni kay yeugal na nguur gi yene cabinet jamono ji kay ciowlo bari na ci lol li quotidien yene kay batay ci la dessan bi azer ak scandale ba José ak ñi xamne ko ñom la sekkal mbir bi don connexion ba yene cabinet ci mu toll ni kay danaka jafé jafé deug ci la do nek yene cabinet ba ciowlo joge ak legi tour yu bari ñang leen ci tuddu sunu na tangoy xey di ci li bay tour Abbas Fall Maymouna Dieye Biram Souley Diop Elhadji Talla Diop yene cabinet du ñi dong bari na sa ñen ño xamne kon fimu toll ni sax ñinga leen ci tuddu ay kitans yo xamne kon danaka day dara baxu ci duggu go xamne kon ki fi nekkon Imane Diour Ousmane Sonko duggu nako ci yene kay bi ne fimu toll ni kay laaju bari samp na ci bir mi le verdict quotidien Youssou Mbergane loone bu gisee yene kay bi ne mom momé xam xama match lool ci lu jëm ci anthropologie mu ngi delsu wat ci lu jëm ci walu ciow li nga xamne kon mo nekk ci walu ko penc mi ak jamono ji lu jëm ci assemblée nationale Imane Diour ji fora dem ak yeneen yo xamne kon jëm ni ci wala taxaway bi tribune quotidien yene kay ma nga ci ñeek yu cher yi Sonko ak ñi fi nekkon ay ministre yene kay bi ne ñom ñepp am nañ ci ab loxo ba tak ci wala wuru mel jafé jafé yi askanu dund sen loxo setu ci ben yoon yene kay bi di fessel lu ñu mel sunu na tangoy ba tay dess nañ ci lu jëm ci wala leen ciow critique quotidien dossier azer ba lay xam la ne jamono ji day fi mu toll ni mbir ya graw na lool tay ñi ci tuddu day bari na nu lool ñu débal leral ko yene kay bi xey sap ci laaj l'indépendant quotidien ba tay ci la dess sandi nek ay mbiri amna lo xamne kon waxuñu ko ci lu jëm ci walu ko ndort yi amna nu ko ci ak taxaway bi yene kay bi ne bo sagu ndul day yu ko dana jubé fuñ ko fogawul jëg ñu cher yi ak ñi won ci mbedd mi doon ko ñaxtu yene kay bi ne li kay bokk na ci du ñu bëri fi mu tolni amna ci galankor courant bi kacc kacce gu ñu ko ci nemeku sen rek yene kay bi ne ay équipe am yobbu na len ci terrain bi ku ci ne def ci la nga man ngir rek mbir mi mëna jaar ak yoon libération quotidien yene kay ma nga ci mbirum kocc barma sunu na tangoy xey du ñu xamal ne DC fi mu toll ni day amati nañ benen luñbe bo xamne kon defati nañu ko ci yenen telephone yu gisati nañu ko ci wax nañu amna ñeneen ñu bo sagawtul dana ñu daanu yor yor quotidien juroomi témer million ya mom lay laaj fan la ko première dame yi jëlé ba du ko jox wa juge yi yene kay bi xey samp ci ab laaj sunu na tango yenen di réewmi quotidien ba tay walu ko marché bi nga xamne kon fi mu toll ni metti na lool ci ñi xam ñom ñodi jigen ni yene kay bi nekay ay legget yu amul dara lan ci woné le quotidien yene kay ci la descendi ne fi mu toll ni kay jot na seuk ngir rek de ñu dimbalé askan wi ci lu jëm ci walu ko ñeeg yi ak jafé jafé yu ñang ko cey jankontel yene kay bi xey diko fessel yene kay bi parlementaire batay delsi nañu kan mo xamone lan way tam kan mo def lan yene kay bi ne fanere juroom ñaari milliards yi jot na seuk ngir ñu man ko leral record quotidien yene kay Pape Moussa Fall yene kay bi ne ma ngay wone bopam fofé ci FTM Metz yene kay bi record mo xey dina ko netali way tam diñu wax ci mbirum Iliman Ndiaye city bi nga xamne nak jamono ji day mom dor na fa ne nak day simu tol ni ñu ko ci xaar ci lu bare bare mbokk yi ne kay ango digg yi lekk inshallah.
8: UKBFM
10: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi
11: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
1: Sant ko gërem ko mom papa Sayar Mbaye mi ñu doon jàngal li ci yene kay yi loli moy li tej xibaaru guddigi ñu dafa fatali xibaar yi ñu ko doore won nak tiis bi wacc ci communauté Mouride muy genn aduna ak Serigne Assane Diouf di khalifa ak Serigne Aliou Diouf Lambay mu desson nak ci njabot gu goor ci kilé di Serigne Aliou Diouf Lambay loli nak mang ko defé fofé ci ñi bi newon kon fofé ci ñi bi tewlu genn témoignage kilé di Serigne Mbaye Diouf mom Serigne Tierno Diouf Lambay ka tataan ay kaddom di Baye Abdou Ndiaye tewlu genn ko ci bir xibaar yi ñene fofé ci Touba Fall di jankonté ay jafé jafé ñu nak semina ngi mënu ñoo gi situm ndox loolu nak waral ñu yeglu na jël na sëkk kilifa ya taxaw ja ka yëkëti cadeau yoy di Mbaye Ndiaye di conseil municipal way nak ba mu daané la kilé di Abdou Sakor Sek ma jité forage ba itam nekkal fa aquatique né jafé jafé gogé safar nañ ko té itam semine bobu Mbaye Ndiaye di waxit matuko wax na yit ci lu jëm ci walu askan wa yewoo fofé ci Firdausi nenañ nak mënatu ñoo genn mënu ñoo doxé seeni soxla ñu neccay jafé jafé loolu nak lako waral nenañu ay kan yu mag lañu gas fofé ci liggéey yañ fay amal ngir ar mbënd mi loolu yi nak koké di Bakki Badiane na jot na sëkk kilifa yi taxaw ci ba tagalé le nak seen jafé jafé yoy ñi jankontel fofé ci seen gox ba wuté ak lool nak ñene fofé ci Marcel Ndoumbé Diop bu Jurbel ñom nenañu jafé jafé yañ doon jankontel ci at yi le wessu kilifa ya safar nañ ko ndax seen marché bobé suma sana taw dañuy gis na tataay ndoxé dafa yag lool waye loolu yi kilifa yi joom nañ ci reen ba gis nañ né safar deug lañ ci gis tewlu ngeen leen ci bir jotay xibaar yi budé ca war ci budé lu jëm ca Bambé ñom la leen soral moy dog dogi courant yu teur dak ñu ne nak seenu liggéey yi ma ngay nax say té itam tangor wa ngi leen di ray loolu yi ka ca defu reportage di soxna Mam Diarra Sek tewlu ngeen ko budé lu jëm ci ñu yor walu sarreti mbam yi ne ci dëkk bi ñom it ay jafé jafé lañuy jankontel né nañ nak sa su ñëbé client yi nak dañuy faral di gis né yoon yi ñu jaaraleen di tete yenn sa buñu bëggee yokk passé ñi la di client dañuy fété ru bañ loolu nak ñu ne ay jafé jafé la ca ñoom Sidi Cissokho bokku ci kenn ci daaira Ansarul Din ñëwoon na di dil ay leral ci lu jëm ci walu kilé di université d'été bi ñu fasiyene door kon kilé ci UCAP loolu inshallah rabbi wax na muy démé inshallah dinañ ci gëna ñëwaat ci ni mu gëna yaato jangatu Baye Cheikh tay Serigne Cheikh Amar del ci waat ak ñoom ci téméré at ak fanwer ak ben ginnaw ba Serigne Touba Cheikh Ahmadul Khadim julle ci bureau ba ci ndar dekk bi mu nak mu jaante wala nak boromam maire bu Touba nak ne ci budget fukki milliards ak ñent waye ñu gis na dekk bi danaka li ci soppé ku bari wul loolu doon def jang teewul ngeen ko mbokk yi li tej nañ ko li ci yene kay and ko ak Pape Sayar sant leen gëreem leen di sant Baye Lar Sall mi ñu neewalon ci machine bi Mohamed Mustapha Ndiaye neewon ci kaddu gi redaction bi di leen jox rendez-vous suba ci 14h30 buñ julle tisbar ba nopi ngeen fassene ci and ak Pape Sayar budé man ma leen di jox rendez-vous suba buñ julle timis ba nopi ci 8h yalla mi borom jamu te kumu jamal ngam jamu yalla na ju defal jamu sutura ak teranga barke borom dekk bi ñi addo ngeen di tewlu ñu fanan ci jamu jere ngeen jëf